0: Tamosunate ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.
1: Won tun bere ku o le salai mo pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
2: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
1: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi starter ase latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
4: Flash FM 105.5.

0: mo tun bere ku o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
3: Flash FM 105.5

So akin kaabo pada eyin ololufe wa patapata o gege bi e ti se ndarapo pelu wa bayi lati tele wa rinrin ajo iroyin eleyi ti agbe rin papa julo lori ti funtedo royin funti oni bi eyin na si ti se nba wa rinrin e te ntele wa lotun te ntele wa losi ema lo si oju opo ibanidore Facebook wa lagban ti Splash FM 105.5 Ibadan. Splash FM 105.5 Ibadan. Ni ojo opo na ni etile telewa ti eyin na o si ma ba wa wo bi nkan ti se nlo ni apa be eja wo iroyin ti o jade lapa bi gege be ati se ri wi pe o tun tin rugbo bo bayi papa julo lori iduro sinsin are orilede Nigeria ati igba keji re lati jade dije dupo are ni orilede yi to ba di ni odun 2027 papa julo bo ti je wi pe are je muslimi ti igba keji re na si je

0: So, a ki yin ka bo pada eshiyon ga pupo pupo. Gbogbo yin ti e darapo pelu wa ti e mba wa lo, ti e mba wa bo. Lojo po, to je ti banidore Facebook wa no la ton kile kan si eshiyon.
1: Thank you.
0: Eja wa ni shoni be, katu da bo le si le kan. La ti agban ti e gbe o shelu ti Allied People's Movement, ta ma si APM. Wani ijade idukbe la ti e kateni ti sholu DJ. Si ipo gomina ni ipili yoyo lati odo eniti lati inu egbe oselu ti Allied People's Movement. Honorable Bimbo Adekambi o. A ton ti igba keji oludije re. Onimero Muftau Open Salau. Ona ni ama duro wamu lana ode yi. Ni ijoba ibile ti egbeda ati onara. Iye egbeda onara local government. Pelu bi awan lati leyin awan agbagba. Ololufe ati awon afenifere egbe APM bi won ti duro ati leyin si akata awon lanode yi ti won si nfi ipinu won lele wi pe gbagbagba o in la won wa leyin egbe oselu ti APM ati oludije si ipo gomina nbe iyen honorable Bimbo Adekambi o be ni won tun si alaye wi pe awon oni yi awon oni gbo lori ipinu ati afojusu gomina ipinu yoyo se yi makinde nigba to nba omilengbe awon alatileyin won soro nibi eto eleyi ti oko irin ajo won ti duro nijoba ibile ti egbeda ti onara honorable Adekambi fi idunu re han pelu bi o ti le pamara oni yinyinyin keni se mi bedu badupe ori ana dadan ni ki o gba imi si oni mo ni igbagbo pupo ninu yin be si ni igbagbo ti atin ni ninu egbe oselu awon ati dari eleyi ti nbe lode lowo lowo bayi o nsafihan ati leyin alailegbe ati iduro sisin atafojusun eleyi ti oye ti ogbo te ni o ninu egbe oselu awon ati isakoso ti nbe lode lowo lowo bayi nibe na lo titi wa salaye wi pe awon duro awon wa pelu yin be si ni awon oni ja intemo o pelu itesiwaju isejoba rere eleyi ti o tun ma tesiwaju o imo igbe aye omo niyan ti o tun fi ma ta sasa si fun ti oni letter lejo ni ipinle oyo oni e lo fokan bale igba otun yo tun ma tesiwaju si ni ipinle oyo lagbara lowo obada ni waye o nibi eto yi na ni honorable Adekambi to tun wa lo asiko na lati fi idono re ton de bi o ti se le pamara to tun fi asiko na to fi dupa lowo eledumare ati isejoba ipinle oyo fun igbiyanju takotakun eleyi ti won sa lori ona lati ri wipe to awon akeko ati oluko ti won ri gba pada ni asiko yi papa julo nijoba ibile ti orire o nsapejuwe re gege bi igbiyanju rere ati igbiyanju to ta sasa o oni adua ma gba ni adua gbogbo eyin eyan nipinle oyo ati ni orilede Nigeria te ngba oni ogba na ni o afeleyi afi dupe lowo Olorun gege bi o tutu se nsalaye wi pe ipadabo awon eyan yi honorable Adekambi o wa se ladua o wi pe to ninu gbianju bi awon eyan yi ti pada na la ri awon oluko ti won padanu emi won ninu isele yi bakan na o se adua wi pe ki oba oke ko ba ni didile onikaluku won ko ba ni di won mu o ko si ro won lokan ka tun ma ri ru e mo ni awujo ipinle oyo ta waye ati ni orilede Nigeria kedumare ko si bani di ijoba bile orire ko tun bani di mu o
1: amen
0: olorun nikan lo le tun yin lokan o e de kankan o le tun yin lokan gege bi honorable Adekambi o bo ti se nsalaye nibi eto iba kana ona la ma to ti ri wi pe awon omo egbe oselu ti All Progressives Congress APC ati egbe oselu ti ADC ti won fi egbe won sile lati wa darapo mo egbe oselu ti Allied People's Movement nijoba ibile ti egbeda ati odara won tun gba won wole layo atalafia gege bi ati ni won ki won kaabo sinu egbe oselu ti Allied People's Movement APM nibe ni eniyan tin salaye gege bi honorable Adekambi tin se apejuwe ipinu won lati darapo mo oko itesiwaju egbe oselu ti APM o la fojusun rere ti awon ni fun ipinle oyo o ni inu e na leyin na tu wa yi eyin na tu darapo mo oko itesiwaju rere ni ipinle oyo oni ko si ato laarin awon o atawon ta won je omo egbe oselu ti APM tele ati eyin ti e sese darapo mo egbe oselu ti APM oni ikan na ni gbogbo awon ninu isokan la won wa ninu isokan la won gbe ninu isokan na ni awon si jo ma tese waju si ninu egbe oselu ti APM afojusun ti awon ni lati ese koko fun odun 2027 ninu eto dibo gbogbo to nbo lona oni e fokan bale didun bayi o na ni oso ma so oni ijade adupe lowo yin thank you to ti awon ti won je oludije lati ekun gbogbo ni ijoba bile ti egbeda ti onara pelu awon ti won je alaga o ni ijoba ibile awon adari awon ti won yan sipo lawon ijoba bile ni ward ward ti won tun fi je awon agbagba olori awon obirin olori awon odo ati awon ti won lenu nbe ninu egbe oselu ti APM won duro gbagbagba o ti honorable bimbo adekanbi ninu oro dupe titi won na won bi osuba kare o ati oriyin fun honorable bimbo adekanbi o ati onimero muftau open salau fun emi irele ti won ni won ni eyin onikale kun won comment si nigbayamu gbayamu afojusun rere ti won tun ni fun ipile oyo besi ni ti won se atileyin to gbangban fun egbe oselu ti APM lati ni akosile ti yo tun ni tumo rere ni odun 2027 won ni awon oni yi awon oni gbo awon si ni igbagbo wi pe erongba awon eyan ipile oyo fun odun 2027 na ni latu ti ri tesiwaju o ise ijoba rere ni ipile oyo o
1: o da niwon babele nja ile itoku ti iroyin ti fun tedo mo tenubodo laaro tuni won ni agbarijopo egbe awon akeko lorilede wa Nigeria o na ni e mo ti kede pe ni papapa bi igba ta wa papa ja ko ma ba farapa o na ni ki awon toro kan o dide o si awon legbe eleyi to je ti awon akeko ninu ogba fasiti eleyi ta ni jake jado lede wa Nigeria awon ile eko gbogbo se to fi mo awon ile eko eleyi ta tin ko ni nipa eto oluko nigba ti wo mo tesi waju nu awon oro eleyi ti e gbe kale won ni se ri bi awon legbe awon eleyi to je ti awon akeko bo ti wa baye o na lo je pe egere mi ti ni o leyi to si ndu koko mo igbayi gbadun awon akeko to nti mi ma gbe nu awon ile eko ohun lai lewo nigba ti wo mo gbe oro un kale iyen ni kete eleyi ti won se eto bura fun eni ti se are gbe awon akeko tutun ayanran iyen Babatunde Akintaye na lo ti gbegbelo ohun kale pe ewo ke tu wo bi o awon legbe eleyi ti nbe fun awon akeko gbogbo e ti nbe jake jadu awon ile eko to je ti orilede wa Nigeria o na lo ti ku die ka to baba wa fese kaya o sakata won iyen ni ipile Taraba won ni eni ti se gomina won nbe o na lo mo ti ro gbogbo awon me gbe iselu ti APC pe ewo eja fowosowopo kawadro bi igba eke ti fowo ti le ki on gbogbo e ta won fe ko le yori si rere iyen fun egbe oselu ti APC ni ipile Taraba gomina lo yojo oro nsita o lasiko igba ti an pe awon ipade eja yanju e ti eni o waye laarin won nilu Jalingo ni ipile Taraba ni o ke si gbogbo awon egbe oselu ti APC pe wo ke tu wo bi o gbogbo ti ba bi ko wa wanu eja lo re party kawari daju pe bi egbe oselu ohun yo se tesowo waju o na ni won mu lokokudun iwe ro ile post o gbe laaro tuni ti fun tedo lo da lori tabili ti wa
0: okay eja to bujo si lapa bi foyin ni ipale ma fun odun 2027 pelu eto dibo gbogbogbo ti nbo lona won ni ajo olomnira to nri si oro eto dibo nila yi INEC o na ni e ti so di mima wi pe awon se idama awon oludije latino lati abe oko eni ti se adari won be latino egbe oselu ti ADC senator David Mark won ni awon oruko eleyi ti won ba fi sowo gege bi won tin wo ye wi pe won fi die mole wi pe lo lo bayi awon oruko kan o eleyi ti se bi orin ota o le ni irinwo o le okan o awon ipo sanko sanko eleyi ti o tin be kale ninu ipale ma fun eto dibo gbogbogbo to nbo lana lodun 2027 gege eleyi ti won fi oruko si ni ibamu pelu ase ile ejo to gaju ni orilede ti Nigeria gege bi alakale re. ti se waye ni apa be yen adupe o adupe pe okun lowo gbogbo eyin ololufe wa patapata porongodo ti e lanfani lati darapo pelu wa iyen lori eto ni oro yi gege bi ati se moti fun te doro yin wa si etigbo yin adupe o amariri yin eseun gan pupo pupo
1: thank you
0: ina oni towo yin lagbara lowo olohun lagbara lowo oba daniwaye
1: thank you
0: anu olohun ati ifokanbalẹ re ti o legbe to fi ma bu e to nipan ju e won ri lo edumare yo ma da bo wa
1: amen
0: leni ati lojo gbogbo
1: amen
0: bi ati se darapo yo da fun ojare oseun gan pupo pupo a ma fi asiko yi ka fi ma ki omawe dare olaiwola o wipe won ku ayeye ojo bi loni gege bi eyin na to se le odun kan si loke ipe omo we dare olaiwola won je egba si okan pataki ninu wa gbenga olaiwola ti se Mr. Oyato egba na je si akiyin o asimariri yin igba odun ojo kan na ni yo ma je o fun omo we dare olaiwola bi eyin na ti se nse ojo bi laaro yi ipade awa tin yo di ni ago meji lagbara lowo olohun nigbati ade sin lorun lori ti fun lori gbankan gberoyin lago meji fun eyin eyan te darapo pelu wa ese o adupe lowo yin titi ago meji ohun kunle o ma ni fowo se na loruko temi o
1: o da dupe adupe pe okun lowo eyin eyan wa ile ite ba rin ajoroyin laaro toni oni na ni ojo bi mama wa Adebola Olojede eleyi ti won je mama fun rise sunny city wa nu blessing Olojede mama ke pe laye ke po laaro lase lowo Eledumare e je pade lago meji fun akotoro yin gbankogbe titi wa di igba na Aminat Adetun Badmus loruko temi o motala yin eleyi to se be nko o se dada

0: Mamiti she Maggi native jollof rice. Ito wè kan lasan, are yi kanko si lenye.
1: Maggi stack ta ashe latare wa soya, alubosa adu, chili, ati konofuru.
0: Onje aleti dele, ema bo jeje, tabi ke ma warara.
1: Maggi stack yo sobo bunje ta ase do wara oto. Yo si tu so akoko no da koko mani bagbe.
2: Oh, me and Maggi so good together.
3: Wow, mommy, today's golden morning is milky.
4: Mine too.
5: Mother of the year, well done. But please, let's be managing the milk. Small now.
6: It's so meal. This is golden morn 3-in-1. It comes with milk already inside.
3: Milk already inside.
7: Mika, wa, chicken je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh emi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
8: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
7: se mi o so fun e
8: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
7: ero ibanisoro laso le mi o kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
8: je igbadun data re ni welemu Leave it 100 MTN.

0: Charlatan, quality anti-malaria, contains Artemisa and Lumefantrine, available in cherry-flavored dispersible tablets with very convenient dosing for kids. Charlatan is also available in tablets for adults. Knock out malaria in 3 days with Charlatan from Shalina Healthcare. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Charlatan is endorsed by the Nigerian Medical Association.
1: Mo tun bere ku le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
3: Flash FM 105.5.
4: Pada latojo ja kan ni splash 105.5 fm ile fun balagbe felele ni lubadan na le si wa lori eto ja won si e le wo wa ni kan ni ibadan re facebook splash 105.5 ibadan te ba te sketekete le mo bi kan se lo ni agbara laaro ti toni okay e ko to ri pe ma se yi ko to ka se ma gbagbe igba le fi prediction yin sowo lojo opo kan ni ibadan re facebook wa iyen ifigaboga England at Argentina en kan ta won mejeji ti won ma gba se 3 lion so ma bura bura boyan ti iyan ni lion kan yan ni kini hun meta ti ri wi pe o lagba po olohun lo le mi ero e fi run gba yen fi so won ti o dara ko mo spin ni ase ka gba akoko ni ekeji ohun na ni wi pe lojo opo ka se ngba ta ba fi ri bi iseju meta merin bayi e ma je kisa kala yen ko ja yin le e kete gan boss ka se yen tori pe ma se yikoto en to de je wo wa laaro yi a pe won laipe laijina star 347 7004 star 1 hash tabi www.cash.ng ajo fbi yen ko tele muye lorile de america iyen federal bureau of investigation awon na ni won ti je ko di mimo igbe sheriff gagbaga o le de england ati argentina ifi gagbaga yen high risk ohun ni o ifi gagbaga ohun o lewu gan ni lasiko ti fbi na ba won oniroyin ton ba won se pade ko lo le de america iyen ni ana o ni orisirisi iko eto abo ohun na la won ti pese ile tori pe ifi gagbaga yi yo ta lenu yo gbo awon yo wa won wa wo on kaluko si mo wo ti ote tote ti orisirisi nkan lo kaluko fi wa wo ifi gagbaga na fbi lo le de america la won gba pe eto abo gbo lo le dende lasiko ifi gagbaga na ikma to mo lara
5: ajo yen ton moju to o se koko n to to ibi ti ikanra ti wa ile tori pe o kaluku ni sojo wa lara refi o jara lara gbogbo ni kaluku o
4: bi kan ti mi ni ara won le o ga loaded lade agenda
6: te de di agenda e na lo pe ta ba so nipa orile ede to je yi pe han won yi lori ju ile orile ede argentina orile ede to je pa won go gbagbere to je pe ti wa la ba sele won i ta won se mo pe awon oniroyin won gangan i ta mo fe niyan
4: wahala pro max
6: o to ni olorufe o Odoru fe na ni ti won sugba won oniro yen gan wa lara mo se pe ko sele so
4: baba wo pe yi lori
6: Argentina Argentina awon na e mo pe oju ti wa lara Argentina so ile gese awon mo so pe eh ite be dawo a fe wo lare
4: ti o dari fi gagaga le ohun na ni anu mi seju sugba won ti kede ohun lanu mi se tori ko gba lo ti
5: tori ko ile re gese aduro pe ite se fa awon eyan e o le se fa wa
6: n to ma won jo gba bo mi ni o jo gba re ni
5: to ba padanu ni si ti adari ayo ba se asise kan to fi padanu o kan ra lo ma bo si lara
4: ti ko to di pa so orile de France ati abi orile de England ati Argentina ifi gaga France ati Spain lanu
5: cherry ifi gaga
4: se won na won logun ni
5: cherry ifi gaga ti ba so pe bo se yi lara mi o ti e je kan to ti e yami lenu tori pe kini isowo ti France fi gba to fi play ball ati eto ateto even gan paraguay gan ti o fun won ni
4: to fun won lorun
5: for nation won try best won lati se lati jawe olubo to pe bo se play ball awon yan gan ti believe pe France yi won danto emi ngba to de ti ana yen to de se pe pe ta ba wo ikosile won lati bi odun bi meji meta ri pe orilede Spain o la fa lati ma na France bi e merin ele karun ni ele awon nkan so pe a o se se ki France se ki ni o ki won pa itan yen re pe ah e le na wa le marun
4: Kodri mo fe ka woro yi lona bomi ibi ti mo fe ka gba wo ni oluko ni won did I the shine tori pe lana gan temi kan kokoro rin to kokoro to kale mi mu chaomeni ati rabio eh o ni ati corn awon meteta tan wa lo wa rin yen emi fugo ara gbadun won then desire due emi o ro pe ko ye ki desire due mo bere fi
6: ka ta si ibi ti
4: bere fi
6: ka ibi ti emi gan fe mo oro ni
4: tori ni 58 minutes 2-0 na nani oni mateta laga striker ni kire to le dan Mbappe pada si owo egbe ko lo original 9 ko wa lowo waju oni nkan laga to le lo se mo pe ko de ro pe dije fe yagbe waye egbe wo po ariwo tan gbo lede France awon eyan pe fun ori di dai di champ pe koda awon mo ilu won mi o fe ki dai di champ ko lede France do sinu dije fe yagbaye oluko ni mi ni ko ko won lo iko to awon believe pe oni tactics to fi le manage awon agbabolu o wa ri Spain to je test gan Spain o won se julana rara isan gbanagba Rodri yen o mi gbogbo awon agbo wa rin
6: Beni.
4: Orilede France
6: Sherry, lana ni Sherry, se ka lo ko ni oloko ni dida de
4: cha ifigagbare to ifigagbare to gbeyin ojo sade ni ogba ko si mo kere
6: ko o mo lo ni o ti pa Sherry oloko ni dida se sharp o se awon asise kan lana to ye pe wo na le yin asise lanfa lati so yen ta ba wo Bakola ile to lo lana yen Bakola e se starting player Bakola o le ko je machinery ni fun yen to ye pe boya bi abale re kiji o lo ye ki
4: o wole
6: sugbon oni due te ba wo due yen te ba wo last game iko egbe agba bolu o France kan kan to gba Spain agba bolu yi o ro se awon ro lowo kan iyen fun orilede France aye mo ti wa pe ko tan ja kan to de pon pare Spain ye orilede tan ja danu yi orilede Belgium ta ba wo igbe ta ba wo ijo yen ta ba wo bi agba bolu se gba bo mi ro pe formation yen na lo ye ko gbe wa ko jo orilede France orilede Spain Spain de re Spain gba bolu loke
4: Olede Morocco
6: nanu. Olede Morocco, Olede Morocco nanu. Olede Spain, awon e gba bolu loke. Tiki taka lati mo lati le. Tiki taka yen na na fi pa Olede France lana. Because Olede France mi o be awon ni shot on target meri lana.
4: Shot on target
6: ki Mbappe
4: useless
6: in match yen lana. Shot on target se ni boya itide gba labala elekeji. So ele to duro si pe oluko ni gan ti koku. Igba to ti wa ri pe oro ti di baye, o ti ri pe ah, o ti yiwo. Bole bere second half. Oye ko tare yu awon agba ko ti yo Bakola ko ti yo due ko to ri pe gbo elekeji o tun pada wole sin lara so igba ti ko elekeji wole sin wa to de pe oro pada de ranma jogi o wa bere sin change agba ole to tun si wi pe oluko ni gan ti fi fale se gbo awon ti alatako na awon na lo mo joko pe awon ta fe ba play yi kini weak point won ibe na gba wole weak point won de ni Mbappe olise o ti asiro fi ni rara niba ye police niba ye pe
4: shadow
6: olise lo e olise o play rara ni
4: assist you no fi assist me today o
6: ko play the calorie feed rara na
4: pe
6: debi to ma ko pada yo jade
4: olise o ri Mbappe pe
6: debe nikan lana la yo pe boyo se ta pe to o ta kutu lana
4: tun fun won iyen ti lo nu kan lo gba losers final o ile gesi ati Argentina elo e kaaro
5: e se ri o ile de gesi ati
4: elo e kaaro iseju kan elo e kaaro se ta ka se laaro yin
7: hello
4: elo e kaaro se ta ka se laaro yin
7: benba
4: oruko yin ati bi ti mo tin pe yin papapa
7: omi ni
4: e ti je 25,000 naira lodo cash awon customer care wo pe yin iyen lati bere account details yin e seun gan England France England Argentina iseju kan
5: England Argentina emi ri pe seri to le de England ba fe jawe oluwe ilale ni pe to ba sa ti mi awon ki won toju eyin le won dada
4: o ti tan
6: emi ri pe lale ile gesi ni o jawe oluwe
4: ile okay emi ori nkan kan o olohun gba pere ti mo ri lana imo bi to pada ja mi si loni titi ojo Thursday ta pade lori eto ja won si temilade aloko monitor ze ojo eti Friday iyalode oke bada temilade aloko ti wan kale fun ilu birin ki le mu wa fawo obirin laaro to ni mo ti en interest
8: ka se kokko dupe na
4: a dupe
8: be ni o lori eto yi
4: wo abi amo
8: se mo pe lori eto yi aso ko si ni da eti to gbo alo
4: ko ma gba bo
8: awa na la ntenu mo wipe dakun awon omo yi so o wa important o se pataki
4: temi lade aloko mo sunkun lojo tan ka awon omo yen din ojo ti mo pariwo bayi ni ko olohun o se o olohun o se o tori pe kini iroyin ti mo fe gbo tinu mi dun si judo lodun on ni
8: mo gbo nje si waju bayi mo mo wipe tinu eyan ba ndun eyan ba ro nje gan
4: eyan ni le je o ma lo to se ba ge sinu eyan ko
8: bi mo se kokko gbo mo ni ro ni mo ba bere si ni tu phone mo si mo ko awon platform ko wa to je pe bi o ba se iroyin otito a le ri nbe ah bi mo se pariwo mo ya
4: awon kan not wa ninu ofin yen ri ti joba ori nkan se ti won ra won mi gangba la won tun won tun gba mo
8: pe sugbon eko na tun wa lo je fun wa wi pe ti a ba fi ohun wa yi ta fi se yokan ti gbogbo wa wa ninu isokan ti ijoba gan to ri wi pe kini yi ise wa ni ori tabili wa lo wa ta wa ta jara ilu na ta je ki won gbadun e ri wi pe ninu awon atejade ti won se gomina wa gan so wi pe ah mo gbe fun eyin ile ise agbohun safefe gbogbo eyin akoroyin pata tori wi pe ifinomo yin ah ko nse ni ti aida o sugbon lati ma so won ji wi pe ah awon mo kan si wa ninu gbo e ma je ka gbagbe awon mo yi ti gbogbo awon ipinle awon ijoba ipinle ti apapo ti ibile gbogbo ton ma nsise papo a ri wi pe lopo igba ohun ta nbere fun yo te wa lowo sugbon sibe tori awon iya temi nri yi a n soro nipa eto ilera won toloyinbo ba so medical nikan la n so pe oda won pe nipa ti boya ilera tele ta le foju ri sugbon nipa ti irori won ko nipa ti opolo won ko lana ti won ni pe won ti tu won sile won da won le ni ilewosan ni lautek ti mo wo awon iforowanilenuwo arabirin keji to gbomo lowo ninu awon foran ta won seyin bi won se bi lere koda mama principal gan bi won se bi won lere oro e ri pe iya iya kokko diju ko to di bi pe o soro eleyi na si ni apere wi pe awon eniyi si ni lo itoju nipa ti opolo e dakun eyin
4: ijoba
8: o se pataki
4: fọlọ kele ko mo tesiwaju reto olubirin laaro otuni pelu timilade aloko titi ojo eti friday ta pade lori jawon si mo tin ga lo tori mi ofo e ma kana mi ni gboku yin ire o
9: kekule gba o ko so fun toko
10: aye
9: fm 105.5
10: aye
9: so fun ko ye ko sama

0: Ada eto ilubirin ni kan omoluabi splash 105.5 fm ati charge ara wa ati bara wa soro nipa ti isele abi bo ni bibo tori wi pe o se pataki ka mo tan ra wa sugbon lori eto loni yi ohun ti a fe menuba ohun na lo ni se pelu oro omo awon meji kan ti won je gbajugbaja lawujo ti won je ilumoka osere ati enikan ti o man soro nipa onje food critic la be pe food critic eni ti to ma so bi onje se da si ohun to ku die ka to sugbon to ye pe ohun na gbajugbaja lori ero ayelujara won so awon kankan nipa oro omo awa na wa wo wipe o se pataki gege bi obirin ka ju si igboro aye fun eyin ara ile ati fun awa na ta wa ninu ile igbohun safefe nbi wipe kini erongba wa lori oro yi igbawo gangan la de ipele yi nje okan wa asa wa ise wa o ti gba wa laaye to bayi bo te tile je wipe iru awon ohun ta fe menu bayi ko se tutun ni awon ile okere a ma pe won lawon orilede to ti goke agba awon western world wa awon ko bayi ko nse tutu simo sugbon lodo ti wa ni bi koda ti eyan ba se igbeyawo ti ole omo o ba ti so o je ohun kan to ma nfuyan ni irewesi okan gidigidi gan ni sugbon bi ta ba ti wa ri awon kan ti won ti se igbeyawo ti won ma so wipe awon o ti ife ni omo eleyi to si je wipe ajo so laarin ohun ati iyawo ohun ni Ejeki nkoko lo si bi oro eleyi ti kilonje opeyemi farmakin to so nipa oro yi oni wipe ohun ati yawo ohun awon ti pinu wipe awon o ti fe lomo lasiko yi ti tori wipe awon omo te nri hun isoro ni won idi ayin convenient pe won mo niyan lara inira ni won Hello, Nisha, the video did a la Guarala with it. Okay, in near any more. Only we pay, oh, what I won't. La was it, pain, we pay, and what if any or more latico to repay, and what fed bad woe at your la, a lady, your long farm, what I want, ni, ta won she share. Wa ara awon awon fe je awon fe je oro ise owo awon pe fun apere nisi yawo ohun le de bi pe jollof rice gan ni wo ohun je awon o buku flight ni pran o di gan pe to mo ba wa nbe se awon le se ba
1: o
0: ni abi o ni wi pe yawo ohun le de ko ni wi po re ohun ohun o le dana ohun o le se gba ohun o le se awo o sa awon orisirisi awa looto o ni ipinu tite gẹgẹ bo se so wi pe ipinu laarin ohun ati iyawo ohun ni e je ka diyun ka dimu ka wa tun lo sodo Nancy Isime ohun na soro bo se tile je wi pe ohun ti ohun so o tun yato die si eleyi ti opeyemi farmakin to so oni wi pe if you truly love children you might not want to bring them into this world eyun ni wi pe to ba je wi pe looto lo feran omo o le joko lojo kan ko ro wi pe mi o ro wipe mo fe bimo eleyi to ohun na si so orisirisi idi ti o fi so be oni pelu wipe anife omo ni toto nigba ti eyan ba wo awon iya eleyi ti omo e daada mo to nje ninu aye eyan le fe wo wipe bo je ki momo yi wa ko mo wa jiya opo igba mi ti eyan ba ro pe iya ti mo ti je ta ba si ni ka wo ti Nancy Isime yi ni toto nigba mi ohun gan lo nje ki opo obi tabi iya ko si omo ke wipe mo je iya mi fe ka omo mi jiya fun ide eyo omo ti mo mu waye yi to ti pa mi wa saye yi tori eyan na ko lo mu omo waye Ledumare lo fun wa lomo omo to ti pa se mi wa saye yi oju se mi ni lati toju e sugbon bi mo se wa yi ebi ko le toju ara mi ki mo tun mo pe omo lomo kankan wa de aye be ni mo si ni fi omo yi eleyi ti Nancy Isime to ohun so ni mo wa ni ka gbewo gege bi obirin ije ki oko wa so fun wa wi pe madam je ka ni suru die na abi mi se ti fe lomo ni isin ko bi riyan gan tun ma bi lere wi pe okay when ko wa ni I don't know kini ko igba ka wo kan I can't say until I have so amount in my account o di gba ti mo ba ni ye bayi ninu apasun owo ninu apasun mi kini kan kan ba un abi sha le roti Nancy si me wipe ah nitori wipe mo nife omode ah mo nife omo ah komo mi lo fe mo ice cream ki ma rowo ra fun komo mi lo fe se kini ki ma ri kini ko se fun titori e mi ti setan lati mu omo waye keke bi obirin ki la ri soro yi
1: ibo lati fe mo se ka mo latodo
0: me ya kokwa ni
1: ka mo latodo pe ye mi fa ma
0: fama ki
1: iche gege bo se be se so nisin erongba titi eniyan o di pelu individuals she understand
0: sugar ni awon eyan bayi ti po laarin ba wa bayi
1: emi o wa fi mi fi taratara fara mo bi to ti so pe wahala ni idamu
0: inira inconvenience
1: a person like ope mi famakin o ti understand pe to n ba ti wa kan to ba ti convenient fohun lo n ma to ni pun fe won ti yawo won fe bimo convenience ta den so ina koju pe keyan ti ni enough money kokan e ti bale de stage kan to fi ma toju awon mo ti won fi ni ni isoro pupo she understand so ko eyan to obirin atoko e le decide pe awon ti awon kan wa ta pe the first 2-3 years married then gba ta ba je won la won fe enjoy ara won
0: gege bi obirin kan eji obirin ko is that not selfish to ba abi selfishness
1: no it's not selfish because he oko okan ni a reasonable oko oko to kokan ni dede kan ji lojo kan o ma consult pelu yawo e so ninu consultation to jo bara won se yen they put in place so many things and one of the things to ma ti ro ni age
0: ete yoruba dan se
1: e ma bi won won kan na won kan to ma jo ro po ni ojo ori iyawo ati bo se le won ati of course won ti se awon test to e kan se and won ti mo bi ti won duro si so ninu to ba ri pe okay o ah mi to ba ma fi di bi odun keji o le nira die o da ja lo bi 6 months ja lo bi 1 year e get so won ti jo oko ko le de de
0: ti wa gora tan ko bi nbo
1: no bai ni no e ti jo so ki ti igbadun ba ti wa wora tan that means pe e jo
0: to rolo se igba kan wa teyan o le je igbadun ni teyan ba se ni omo na
1: ko si seri nkan ti won try lati so ni pe okay now o ma mu mi lo sodo Nancy Simi to ni pe igba mi pe yan fe jeya me really reas pe yan momo waye wa jeya tori pe wo to fe bimo ati ko to lo fe bimo
0: o jora won na
1: wati no wati wati inu e ti dun o ti sure pe yes asiko ti to fun mi
0: iwo na ti ready
1: o ti ready
0: bi ale o ti seto
1: e get lati bimo je understand o kan le afi to ba je ero gan wa tun struggle ti report ti se lo ti sele wa struggle so that tomo ye ba de ko ni je pe o ma dinira fun e o ni ri nkan je omo na o ni ri nkan je o no se ma advice pe ko te to wonu marriage rara make sure ma wonu ma se wedding fun fundraising
0: e mo ba mi dawo jo o
1: ba me
0: bi mo o
1: e get ko ye pe ko di leyin igbeyawo ko ye pe gbesi le sin san se won la san to ba ti ready
2: ara fridge si
1: to ba ti ready to ko e bale to mo pe ye at least to kan le to je pe ko need ko go big nigba to sese mari se bo ti mo so that in case tomo ba waye o ni ma kanra pe o ti ni plan for mo o ti se iwo to ba fi le so po ti marry abo ti definitely bakan omo ma wo
2: next thing no
1: bakan omo ma wo so to ba fe gbadun se suru igbadun to fe gba igbadun yen o lo bi kokan o ni stage kan ta wa pe awon omo kekeke yen wa to je pe kosi bo se fe gbadun to we wa si ma ro ta awon omo yen pe aboya won fe jeun won fe se won fe especially color te wa bless e ko lo ni beji
0: e mbu wa nu
1: no mi buyin na e mo pe mo like beji e mo awon no tell me je get so ko dobu ise tun ni pelu beji
0: ise ni o
1: ehn but what you want for your any time pa to ba si ma fi the time by igbadun ta fe gba yin ma worry a ma gbadun
0: eh nkan temi na so ni pe
1: but there should be oro ise ni there is a time for work
2: there's a
1: time for fun ise
0: sugbon gbogbo wa la mo wi pe sibitire ladali ladali aye
2: awon to ti awon to ti en soro yi gan awon ko lo ye ko ma soro yi olohun kini kiru awon awa ife wa ma so eyin ri owo eyan o le so pe oni fe nkan o wa fe ri kini yen soju ba lo se fe exhibit ba lo se fe show ife yen
0: si
2: o le ni fe nansi yen o ni
1: fe pe imai I don't want to wa sa yin lo to o teyan ba ro agaga okunrin mi a ni pe a pe ohun o fe bimo obirin tori pe oju e ti ri every time lo ko ile an gbon pa bi obirin ko se je victim bi omo ko se bo se se basu basu bo se se bakan bakan se understand awon ko ma wa ton pa awon fe bi a pe kini e ma ti pe wahala ti ko ju nile aye yi fun awon omo pe a pe kini bo even at that bakan won se bi e
0: abi
1: iwo ton gba tan bi e awon bi e mo pe wahala wa wahala wa lati wa ni aye lati jo lati
2: bi wahala yo na lo n face problem
1: iwo ni ko mo bo se tomo re
2: ni atadura so ko si nkan ti adura na o le se
1: be ni wo ni ko mo bo se ma tomo se temi atawon emi atawon ko ba so wa ma ma o lawon kokan te pe wa ma gbega gege bi nkan to special ma ko mo ya e gbogun nkan te te n se te te te n gbe sori ko si nkan na ta wa na o ri aba won to ju awa yi lo ta ti won ri ṣugbọn wa e bawo bawo la wa se to je pe won ka wa ni idi nkan ton tin karu eyin won ka won to saju wa ni di kan to tin kawe o se wa je ko dori yin ni gbogbo e wa di yan kan yaka ko si nkan to ton sele bayi ni sin ti o ti ma sele ri tele
0: asi wi pe se se a fe so wi pe to tori pe ta wa ni kawo ni sin a tin ri awon kankan ti ko si lara awon iwuasi wa ti o si lara asa wa ti o se se a ti ma so wi pe awon kan yi awa na a tin gba mora ni tori ko si be yo se se gbeyawo o ni pe leyin kini ko a wa ba yin
1: be je pa awon wa ko mo
0: awon bo wa ko mo olaju na to bi yawo gbogbo eleyi
2: olaju to wo na ni o nje ki seri teyan keyan gan to mari rara lo ti ye ki awon mejeji ti joko bawo ni ka se kan to mari
1: ben
2: bawo omo melo la fe bi igba wo la fe bi won
0: e o na leleyi na so o na ni fama ke so
2: so ki se pe o ti wa wo tan ko se to wa kese to wa ma
0: boya won ti so tele
2: boya
0: awu se han sa wa ni
2: o se wa han sa
0: pa pa le ma so pe
1: igba to wa so pe igba bayi bi ton tin se meeting pe igba bayi la won fe bi mo yen o ti sure fun won pe by that time ton won fe bi mo nkan ti roso mu die so omo ni wale aye wa jeya
2: odo loda won ti won so yo mo fe jiya ni
1: no ko se no no no e ma jari bayen odo ye won an ri lori te ma fe share social media eh believe it at your own risk because cherry nkan ton project ni pe a pe awon wa oke awon se but in the real sense o le ma ri be
2: otherwise
1: she understand eyan ton so pe ohun fe gbadun ara ko o le ma ti ni capacity ati
2: ba wa se nro
1: ta ba se nro she understand en ti o ti e to won rara o ma ni yes pe ohun ti wa ki tori ko ti fe o fe se bo ohun ti mo
2: ati pe keyan gan tete bimo gan
1: gba to so ni se oni gana jollof o mo wo nje pe ohun ko le ni pe ki ohun ati yawo ohun pe iwo to olowo gana jollof to kan le up on the play ko wa kini ki lo wa nbe to mo ba join abi
0: o lagbara e je ka boya ka se oju opo sile fun awon ara ile na ka gbo erongba ti won boya ohun ti won le tawon na le gba tabi ohun ti won le se ni gege bi iya tabi bi baba ko mo yin te wa ba yin le ba ko gege bi papa julo mo yin obirin ko wa ba yin le
1: mo ti gbagbe mo ranti nkankan ni sin seri oko to n decide pe to wa si yawo ijo n decide pe okay after odun kan abo odun kan le awon ma to bi mo jo tori olon carry awon family
0: along
2: nkan ton mama so
1: carry awon family along carry awon family along je ko mo decision wa keyo yo ko ma wa wa ma wa sile mi laaro kutukutu ma gbagbo wa ma ni ma wa ma so fun e ma ma bi e lawon bere kan to
0: ki ko mo eyan ko a ba yan awon ara le mo ba soro lo tori mo fe soju opo sile pe ko te wa ba yin pe a dadi mi e je ri awa iya
1: iya ni dadi orili ni isu
2: be so to fun won gan won ni gbagbo keni a fe gbadu ara wa won ni gbagbo
0: ke wa so fun ma mi pe ah a se gbadu ara wa a fe fun awa ni bi 5 years
2: ah ni ro le pa o ni nkan to se
1: ori iya yen ma shift ojo tolo ni iya ma jade laye yo shift e wa si waju fun pe ah so fe ro mo mo mi ke
0: ko te wa lo je pobiri yen ni no
1: bon abi fe son
0: tabi ko e ko lo ko ma ni family yen
2: ekun re saje kan mo jo saadu
1: mi o ni duro fun 5 years je ki won mo
0: 0706949300 tabi 0701447570 ohun na ni awon number eleyi te fi le ba wa da si eto wa ohun na ni pe Nancy Sime o so wi pe iwo to ba mo wi pe o ni fi omo abi pe beyan ba wo beyan se ni fi omo daada eyan le pinu lati ma mu omo wa saye eyan kan na to wa so wi pe ohun ati yawo ohun awon ti pinu pe lowo lowo bayi awon o ti fe bimo titori awon ri omo gege bi inira orisirisi nkan ohun na lo ro mo omo bibi titoju omo jije baba ati jije iya kini erongba ti tamo yin ba wale leyin te ti se orisirisi nkan tan ti nowo ti nora fun eto igbeyawo baba ti sadura iya ti sadura awon ana lotu lo si won ti sadura le ti wa pa
1: mama yo ewu le mewa
0: e de ka
2: so ti change soju e ti funfun
0: ah tamo ba te te mari tamo ba te kokon mari ba iya egbugbo gba lo mama pe ah awo bere
1: I don't know.

0: Lami, eleyi to je alawo eru ti won se ni odun 2015 pelu awon apo bagi toto mejile logojo to si je wipe won wa se awon igbo ohun lojo kereje kereje si ona toto egberun mejo o le ninu bagi toto mejile ni ogojo to si je wipe won se kereje kereje ti ikokan nu won ti o tobi kilogram a dota niye gege bi won se ko sile won ni atupale awon ohun ti won wa rigba ye ohun na lo wa nje ko di mimo wipe awon bag merin kan ohun na ni won si ko sinu oko micro ohun to je alawo pupa nigbati awon yoko na ni won si ri nile ele goru ohun eleyi ti won fi ko awon oja na ti won fi ko wole eleyi to wa ni ton ha maarin awon oko meta eleyi to ko Osoba soro siwaju wipe ko si awon ogun oloro eleyi ti won ba ninu awon oko meji eleyi to ko gege bi won si sese ise won ni ibamu pelu ofin to gbe ise ajo asobode ro eleyi to wa ni akole ni odun 2023 ati ofin eleyi to ni se pelu mimo ko oja wole si orilede Nigeria bi mimo ko eru wole so orilede Nigeria bakan na lo tun so siwaju wipe iajo asobode papa julo eleyi to wa ni ekun ti apapa yi na ni koni teti oju lalakan su nsori ohun na si ni ma wa ni gbogbo gba titori wipe o se pataki fun awon be si ni idire to fi je pe ko si enikeni to le ko awon oja eleyi ti won ti fi ofin de wole oni papa julo awon ti won ma gbianju lati ko awon ogun oloro wole oni kilode titori wipe eleyi nko o nda wahala sile laarin igboro ni to si lewu pupo pupo lori ilera awon araalu abo na nko lori awon araalu ati orilede wa lapapo iwe iroyin the guardian na lo gbe iroyin ohun
1: o da inu iwe iroyin the guardian na ni mo wa sugbon eje nwo inu iwe iroyin daily post na tori pe ati le tile ni ohun bade ibi to gbe awa na ipinle oyo ni njebe o nibi ti won ti ni iko ti ilese olopa ni ipinle oyo o na ni owo won ti te awon kan ti won o din ni meta ototo gege bi eni afurasi ti won ni won ni nkan se pelu biba awon dukia kan pataki pataki je o ni ipinle oyo ti wa dukia ta nwi yi to je ti ijoba ni nlo bi 200 million naira 200 million naira Ani ilese olopa na ni o sise loju egun oro inu atejade oro to buwolu nipase to di bibuwolu nipase agbenuso re Olayinka Ayanlade Ayanlade lo se lalaye wipe awon ni afurasi ohun na ni owo te won o ni agbegbe ti Jambari ni orile igbon awon ni afurasi yi gege bi won se so oruko wa ma je Wahid Ayinde Mohammed Sani ati Azan Ibrahim o soro oni owo te won tori pe awon ni kan se papo pelu awon igbese kan to lodi sofin le to je pe ko si meji ti awon eni bibi ti won won yin se o bi ko se ki won ma yo opopona irin oko oju orin e o bi kita yi emi to le tara e boboko ba danu e wo temi awon mo kekeke ti ya lomo kan o gbe sinu oko baba to gbomo re sinu oko ninu oko oju orin ati molebi to kora won jo toko ti yawo ti won sese fera won aba won ti won sese n woju ati fera won abi onisowo kan ti o tin tan mo wi pe bi owo yi ba bo si owo to n fe lo gba leko abi ni bi kibiun ibi bayi na ni o pada jamo gbogbo igbese ati itan mo awon eyan le si fi wa ipanle ati odaran ti yin le fi ja won nitan mo re e ti e wo ye mi to le ba lo abi teni to je to sise ti nwa ko oju orin to je pe opolopo eyan ni nbe labe re ti nbo abi e o ma ro ni bi pe be eyan ba fa gburu gburu a ma pada fa igbo awon te won o meta ni won 200 million naira dukia e beru olohun kan e ti beru ati sun
0: won beru tori ko ka ni pe won beru ni won ni mo
1: ti e tun la ojin le bi kilo
0: bi kilo
1: ta
0: iskilu arojile iya pele won binu ta je ka tesiwaju won ni ile ise kinu
1: won ni ori
0: won ni ile ise olopa ti ipinle delta na ni o ti mu awon kan ti won fura si won ni won fura si won o pe adigunjale ni won won tun fura si won wi pe elegbe okoko ni won bakan na ni won tun fu esun kan won wi pe nse ni won ma nse owo ibon latara iwadi otelemuye onirunru eleyi ti awon olopa na se jake jado ipinle ohun gege bi agbenuso fun ise olopa ipinle delta SP Bright Edafe gege bo se so wi pe mimu awon eni yi na lo se je aseyori nla fun awon ni ipinle delta papa julo lati wa gbo dekun fun onirunru awon iwa odaran eleyi to nwaye ni ipinle ohun gege bo se wi oni awon olopa na ni won sise papo pelu awon ti won je araalu to je iko ti won gbogun ti awon elegbe okunkun oni owo si ba awon kan o to je wipe ise ni won wa ni inu iko adigunjale ti owo won ma kowo to si je wipe onirunru iwa odaran ohun na ni won ti wa re ni ilu asaba ati awon agbegbe mi eleyi to yi ka ipinle delta na ni royin ohun ti jade pe owo ba awon kan o ti won fura si wipe elegbe okunkun ati adigunjale ohun ni won
2: gbankogbi iroyin iroyin agboso gbanun
3: won tun bere ku o le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: eleyi sadi sa jaun ni abigbin adisa dije ko gba rexol paracetamol ijare
1: eh sure made yo mo ogun
0: ogun gidire baba rexol paracetamol aje bidon akata kiti ogun tin koju e fori ara riro abi to ba fe se ni bi otutu adisa be rexol paracetamol lura kia kia ni gbogbo ara re yo je ti e pada
2: Mami, emi se lo pa balu o.
0: Ilera lo ogun oro. Ni on Rexol paracetamol la yo fe fori ara riro ati bo ba se ni bi otutu. Rexol paracetamol a je bi den. Rexol paracetamol tu wa lo lomi fomode. Bara re wa yale yojo meji lo ri dokita re. Rexol paracetamol. Ile se Daily Need Industries lo se.
3: 2 years

0: 105.5 FM, the integrity station.
1: Iwe eyan lo jale aye soro bada je ni lase won tun ma fategun si gege bi ekute to je pe to ba je eyan o ba tun ma fe so fe ibata wa mo ta o ninu ore o ibata me so sika si to lore lona o ki se ti ka ni kan ati te yo ke yo no fi lara lomo ko se eyan to ma nu yo ba se ni mu ni ka pe ki gborun eyan bi sugbon orisirisi isa ni awon fe ni fẹni fẹni lọpọ ninu
2: awon fe ni
1: jẹni fẹni lọpọ ninu awon fe ni to ba se ore inu won
2: ko ninu
1: bo ba ni soro to ba ba e kẹdun o

0: dida ti oludu adawa si titi di akoko yi o tu ope o si se be se didi ope oludu mari e se o ba ti ma yin lori eto yi lose ose e se fun anfani ohun te tun fun wa lati tumo be titi di akoko yi je mo waju ba yin oludu mari ba ti bere eto yi fun tale yi iyin eto ta pe ni munika ko je agbo orun asebi mojuba yin o oledua e ba wa pe be ti man se o mojuba gbogbo alagbara yi patapata porogodo alagbara tun be nu ategun nu mi nu okuta ni korokondu ho le gbogbo bi agbara se be to fara sisi mojuba yin o ejoju mi se mojuba pastor pastress olusho agbotan tun gbe to yi fun tale yi
1: omo ni tun ta ko ni
0: oli tun gbo mi fun tale yi mojuba yin o gbogbo afa tun gbe to yi fun tale yi o si juba ile mo pe patapata porogodo ejo oju mi se gbogbo lolufe eto yi jake jado
1: lowo eni bi
0: ki wa ku igbiyanju lataaro oludumare yu de igbiyanju wa lade o
1: gba mi o
0: a ni se lasan lase ledua o si tun gba aladua fun wa pe a ni jin sofin aye tomo tomo gbogbo to ba ti n wo ki igba ori yo ma dan yo mo dun fun wa ni lase olohun obo oludumare
1: Indi
0: kati wi Ikin kabo sori eto yi imunika ko je agbo orun asebi Seyin ba sese ndarapo omo mi fun gba akoko oruko mi o yi pada omo oba Mukaram Adedotun Asade nloko mi mali mi lo ba dodo bi oke omo oba ote ni bo te mole omo ya mo we to fi gbogbo omo bi oba
1: ebi somo
0: iwo ki mekun omo asude de omo fatari woran DJ Spider, ni studio manager ta tu jo sise po fun tale yi. Kule ani fowo se nlo lootu eto yi.
1: Omo ti won.
0: Why you grow ni kan ni splash 105.5 FM.
1: Imunika o.
0: Anfani ati darapo mo wa lori kan ni bani dore Splash FM 105.5 Ibadan. Anfani ati darapo mo wa nbe ke ma wo eto yi ketekete ba ti se mu wa lati nu kulu gbohun safefe ye. Awọn mẹta lo wa lori eto yi gẹgẹ bẹ ṣi mọ ohun ikilọ nlabala akọkọ ta fi ma n ṣide eto yi. Ibi ta ti ma n pera wa sakiyesi tara wa ji si wa n gbẹrẹ pakọ awọn nkan kan ta gbọdọ mojuto ti o ni ṣe bẹẹ fi gbẹda ṣubu ninu irin ajo loke epẹ aye wa ni tooto agbara si n bẹnu aye ni tooto ẹni ba pe aye o se iru ẹni bẹẹ ti ku wọn o ti igbesin ni iru iṣẹlẹ nlo si n ṣe kaakiri awọn nkan kan wa to ṣe pataki kẹda fun rẹ o mojuto ti o ni ṣe bẹẹ fi jẹ ko si gbere ka se ke ferese ni ka pe
1: adika
0: pe o silekunle ti o ni ṣe bẹẹ silekunle fawọn nkan kan labu kan ti o pada ṣe bẹẹ wole ti o bẹrẹ si ni ṣe kira wa n lọ pe wa sakiyesi lori eto yi ta bẹrẹ pẹlu abala yii ba ti maa n ṣe ẹ ja kira wa n lọ fun tale yi labala ohun ikilọ pẹlu akori ọtun ta mu wa fun tale yii.

0: abala yi mo pe ke fi to wa leti gbogbo to ba ni se pelu fanfa lori oro ile oro owo ati be be lo eni kan du koko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju eni kan wa ko to lagbegbe yin eni kan se nkan kan to ku die ka to
1: eniyan fe ni foro
0: iwaju o se lo eyin o se pada se
1: aye toto
0: iyun gan ni po teyin se be te bara yin lo lo ba tin soro e Let it do so to let it do so say. Let it sari kaka kiri kini o un o bo. Lakwe ke fi to wa leti labala ita akbe ni ba mi ton shoro mi. Wolo kwa shi ori nla si ishe labala nan. Mba te kwe siri 0706623 5262 0706623 5262 Ela nfa ni ati darapo mo wa lori eto yi. Ela bala ba mi tun soro mi.
1: Aye yi ogun ni.
0: Ni won gba te ba ti pe wa.
1: Aye toto. Aye ma.
0: Se si fi to wa leti.
1: Ila ti ma saye isi o.
0: Mo tun ni se pelu fanfa lori oro ile oro owo ati be be lo enikan wa kan to ku die ka to se yin enikan se nkan kan to ku die ka to lagbegbe yin ah te si ti gbidan wa ati daru eni be lowo ko te si wo pe ohun to sele yi o le ko ba gbogbo eda tin gbe niru adugbo be e fi to wa leti labala yi ta pe ni ba mi tun soro mi fun yin lanfani ati darapo mo wa lori eto yi lati se be wa wi gbogbo ohun to e ba fe so
1: aye ogun ni aye toto aye toto
0: abe yin ti e bara yin ni korita ko ye mi mo bi mo se wi saju lekan
1: ilati ma saye isi o
0: Number te pe sire lekan si ka ta se be fi ko labala yi fun ta le 0706623 5262 0706623 5262 ni number te pe wa si Aya tesiwaju pelu isele eleyi tun toka imu to nika ti o ja gborun asebe lori eto yi

0: kan ti won pe ni asabala asabala ni ofada agbegbe ofada ni awon ti won gbe ni mowe ofada ibu kan ti won pe ni asabala ibe gan lati lo musele tale to ni wa asabala won pe lu yi mo funra lara mi lo be funra mi ni
1: ise
0: dagba wa o mo sade hun je jo pe ma fi oro arakunrin yen ma fe nu e jona loni
1: to se ni kokun yo ni lenu
0: idi mi yen ti ma fi wi papapa arakunrin yi mo wi fun wa je jo ti mo nso isele fun wa ni je jo ti mo pe eni to omo afa ni eni ta wi yi mo si pe mi ati e lajo debi ni jejo kora leyin ta meto yi wa ni jejo o tun ba mi so awon kankan pe ka ka fi mo be kin dakun amo ju gbogbo e lo aruso ko la nso lori eto yi o
1: to sun mo ni
0: ti ri gele ni
1: le aso
0: ohun ti mo ri nipa e ni wipe o fe jo bi eni pe eru nba
1: ori mi gba
0: ohun ti arakunrin yi si pe ohun se na re mo pe aluminium boy kin lo nse tele ko to di wipe o pade awon won atawon ore kan
1: tele aso
0: o fi awon ise kan o fona ise kan han
1: o ko ma
0: fota ti won mo nlu awon eyan ni chibiti lori ero aye lujara
1: ase ni ba
0: ohun to je ko won pase to hun yan layo libere pepe ojo aye olohun to pe ko won pase ohun tire
1: imunika
0: o si pe a nlu yan ni chibiti lori aye lujara yi gege bi ka opolopo ti mo pe opo obi gan lo tun mo san bante ti o ro so ti awon omo yi pe o ya bo sita mu kakakire kuda won pe opo woli ati afa na lowo won o ku onu ohun ta wi yi
1: ini ka ti
0: se pe awon gan ni won ranse labi lowo o
1: ogun ani to
0: kunri mu wi fun wa njejo pe o ni nitori pe ohun ti e mona pe a mo nkan die die nipa ba ti n pawoda
1: ati ro
0: pe lenu ojo meji si meta ti won ti ko ohun ni nkan kan ko ti yo ohun lese kese o ni nkan kan to ohun ri nbe ni wi pe ise ohun ki se nkan aburu ta won se nbe ki se nkan ta won se lasan bi ki se wi pe awon ise buku kan wa ta won mo fi gbe lese
1: bi
0: to se so ti e to se wa soro yi gan ti mo ta fi pe ta fi mu ni sele to toka imu to ni ka ti o ja gbo run asebe
1: ni ka ti mama ma asebe
0: o pe emi ohun o bale
1: so momo
0: itori opolopo awon to hun lu njibiti ni won se be to se pe imi ipare danu
1: imi
0: wa pe ohun a mo ba soro lowo ba ya si ma sunkun poroporo nitori gbogbo ohun to ni pattern lo ti ta to ti ko fohun mi pe koda a so fun pe ohun fe lo gbe nkan je abi gbe sodo
1: ife wi ya kodun ni ero
0: lo to owo yi n wa nto to olohun ra oko meji o fi video ati photo oko mejeji o fi han mi mo ri
1: oya kodun ni
0: ero ni gbeyin o wi fun mi pe gbogbo oko mejeji ohun na lo se be to ba orisirisi aburu lo ọna aburu eleyi to hun gba kowo ohun jo pe ona na gan lawon oko na ba be lo to hun o le so pe bayi lo hun sese ti pada si di ise ojo ohun lohun ti wa n tiraka to fi wa ni okada eleyi to n gun to fi n sise lo lo bayi.

0: ti se be ma wo wa e te ba lanfani ati ma wo wa lori Facebook ma fe ke lo sori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan mo pe ki un fi video kan sibe ta lanfani ati wo to ni se pelu isele ti mo fe mu wa fun tale igan mo ti se mini kayefi mo pe ki un wi fun gbogbo olugbo eto yi arakunrin kan lo kan si wa lori eto yi lati agbegbe mowe mo fada larakunrin yi wa lo pe o ko hun ra ile ni ile larakunrin yi ra ile lo ra lowo awon kan ngba to ra ile yi won pe agbegbe na ni asabala asabala ngba nlo ofada la park oko si ka to se be gbe okada ma lo sinu ilu ohun koda ibi to pe ile ohun wa ta fi debe ati awon eyan ta fe ba soro nbe inu gbokijikiji ni o ko se wi saju lekan emi funra lara mi mu lo ti ojo igbe wa nbe mu fuju ara mi ri o ile larakunrin yi ra lowo awon kan o ra ile leyin ti o ra ile yi akoko ti o ra ile na iyawo eleyi to nfe iyawo e si wa laye ngba na awon mejeje won jo pa imopo wi pe ka won ra ile ye ki awon o si ko pe ti won ba ko tan ki won lanfani ati mo gbe be po omo meji la awon mejeje ti bi
1: imu a ma ni pa o o je adase bi mo o ni ka gidi
0: gba ti won fe ra ile yi
1: imu ma ni ka o imu ma ni ka o imu ma ni ka o
0: oko ni nkan kan sese to tori e to lo di eni tin gbe ni agbegbe ibi ti o ra le si yen ibi ti won pe ni asabala amo ngba na iyawo o tele lo be iyawo o tele lo be ohun gbe nbe iyawo ngbe nle won ni agbegbe boya agbadun mora won sa lanfani ati gbohun arakunrin yen
1: imunika o ko ma pota
0: wahala kan lo dide lo suyo lori oro ile eleyi ti won ra yi
1: ase ni bani daro
0: leyin igba ti won ti wa sori ile yen ti won wa se foundation tan
1: imunika o imunika o
0: ki wahala yen o to sele
1: imunika o
0: o si rugbo bo ni toto arakunrin ta wi iloko e je ogbeni abayomi adelagun abami ogbeni abayomi adelagun awon meji ohun ati yawo e ni mo pe won jora le yi wahala kan fe mo suyo lori ile yin amo won wo pe ko le di wahala tori eni to tale fun won ti won pe ni kore eni yen duro ti won gba na ko pe sigba yen lo di wi pe iyawo arakunrin yi bere si ni saisan won mo bi tai so ohun ti wa won gbe digbadigba won du so tun won du so si amo nigbeyin olojo de
1: fi omo ikoko
0: olojo de o iyawo arabinrin yi o kaye podigba o se eyin iyawo arakunrin na
1: omo
0: o ke aye podigba o se
1: omo to sinu won jade ni ka ti wi mama ma se bi
0: nígbà tó kú ńlọkọ àti ìyàwó ọkọ àti àwọn ọmọ àti àwọn mọ̀lẹ́bí wọ́n pàmọ̀pọ̀ pé ibo ni wọ́n sìn sí arákùnrin yìí pé òun lòun fún wọn mú àbáwá pé ó dáa ẹ jẹ́ káwọn lọ sín sí ibi tí àwọn ra lẹ̀ sí ní asábàálà ó lọ́mọ òun sì fọwọ́ sí ìkan lára ọmọ ẹ̀ náà fọwọ́ sí tó pé dádì ẹ̀ já gbé mọ́mí òun lọ bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí arákùnrin yìí ti wí o náà wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbé arábìnrin yẹn lọ síbẹ̀ wọ́n gbé e lọ wọ́n lọ sí sórí ilẹ̀ ta

0: eja gbohun oko eni ti iyawo pora nu sare ta si ri wi pe won fo gbogbo beri yen ni ta lo le sise la bi na
1: ni mu se ni ika to a o le da
2: to si le won yen be iyawo e wa ni o lo lo se ko
3: fe mi o lo le ko
4: awon to nda ko ni kan le
5: awon to da ko lo se ni
4: okay yeah,
2: you can tell. Number one.
6: As a detail, something estate.
4: I'm a quantity select on your call.
6: Curry.
4: The quality washing or combi lassi guy. Kiloashi.
5: Lassi guy, I
4: don't know, Wabi.
5: You know, Wabi.
2: It's a silly one, you know. Well, you don't know, Seco.
4: I am young, like. Oh, go, but he or Rosalie, she'll encourage you more.
5: Awọn to sele gba awọn estate awọn lo gba le ile ori de a gba mo le ori de a ponu e
4: ga tojumo leyin ma nwa ti
5: a tojumo le mi gba bi
4: awọn ti ma wa ni ipale mo
5: awọn to sise awọn to sise po emi o da won mo emi da won
4: o ye eyin seyin de bi le report fu na ko ju ina ko
5: ah oju mi ba o
4: ke wa bi le report wu
5: gbati baba gbati ya baba ku gba e pon mi lo wa ni
4: e pon lo so bi
5: e pon mi lo so bi da
4: a bo mo ni
5: e won e pon ki e ti wa ku
4: e pon mi e ti tara ni kokon bi

0: e kaabo pada kaakiri agba nla yi ati lo si ipolowo oja de ti de pada na niyan mo so le kan pe abala leni lorun na la wa yi abala ila ti mo npe awon to wa ni ajule orun eyin wo le tun le eyan ni ajule orun ti aleba yin pe won lale oni eje ki n tun si oju opo yen le pada e lo di ko lai
1: e
0: kale o
1: lati
0: odumakin
1: Ogunmakin.
0: Okay. Ta le ni ni ajule orun?
1: Dadi ni.
0: Dadi yin le ni ni ajule orun.
1: Eh.
0: Omo ilu wo ni dadi yin?
1: Omo Abekuta.
0: Omo won ni Abekuta. Ki lo ko dadi yin?
1: Tayi
0: lolu. Tayi lolu eji re. Yo ti to odun melo bayi ti dadi yin gan ti ko ni ile aye. 18 years. Ah, daddy yan ti lowo gan lorun niyan o. Ah. Daddy yan ti lowo. Okay. Oh yeah. Tayo lolu ni daddy yin. Omo luwo lekan si. Omo luwo. Hello? Omo luwo daddy yin.
1: Omo Abekuta.
0: Omo Abekuta. N ti wa ninu wi awon Abekuta o. Eh? Baba yin leleyi.
1: Eh.
0: Ah. En ti mo mo ni daddy yin lorun mo mo daddy yin gan nje e mo se ti daddy yin se lorun
1: ah mi mo se ton si o
0: okay daddy yin
1: ora ki weather and daddy yin se o
0: okay e le ro pe weather and daddy yin se lorun
1: weather ni won se laye ko to ku
0: iyan oh iyan o mi pe weather and baba yin o tun mo se lorun ise ti daddy yin se lorun tin ba so fun yin enu ma ya yin
1: e so
0: okay e ma won ti won mo nta

0: Eyin te ba ni eyan ni ajule orun e pe wole a ba yin pe anybody te ba ni lorun e lori ko lai e kale
1: ejare
0: mami wa
1: omo layo lo pe yin lati pe si
0: ehe mami wa omo layo e dakun ta le ni lorun
1: mama mi ni o
0: ehe omo iluwo ni mama yin
1: omo ofun ni o omo ofun ni o
0: omo osun yo ti todun melu bayi ti mami yin gan ti ku nle aye bayi
1: 1921 ni mama mi ku
0: 1921 kabiyesi olodumare mama yin le ti joye gan lorun baun okay omo osun ni mama yin ki okay aye ri won ta ba ti pe won loni won yo sin yes oruko wo ni a le fi mo won iya kini
1: iya joke ni
0: iya joke losun state iya joke losun 1992 okay mo bo mo mo mama yin
1: ti pe mo won
0: kabiyesi olodumare mo mo ya yin daada mo mo won a pe won nisin ije mo se ti mama yin si
1: oni le mo
0: e ma won ti e ma won ton mo nta bag murode se mo pe yin obirin like fashion
1: na gonga pa gbogbo fashion bo wa laye
0: yo da fun yin iya yin ni owo lorun bag ni won ta awon bag ta won obirin mo ngbe segbe lo sode tan fi mo njo be awon olodi elegbe nkan kan yen and you odo mama yin ni odo mama yin na ti mo supply re lorun
1: eya
0: olohun se e je n pe mama yin bayi ni 09064 30 o tin ring mo n bo o number mama yin na ko ti lo o number won ti lo o o tin ring hello ma e kale ma o e mo ko ataro ma iya wa omo yin kan lo wa loju opo bayi o lo n fe ba yin soro o lo je n pe yin ma o ye mo ki mama yin ti n gbo
1: ya mi ata fun oju
0: won gbo
1: o ma je bo ti omo egbedi ohun
0: o ran ti ya re
1: o ki o ko pa ron ko rere o
0: won le si
1: mi opo re ti ni aye o ko ti ju ana lawo mi o
0: ejagbon ti ya yin so iya ni a o si omo mi o kwa igbagbe mi won lawon igbagbe re o
1: ko ma gbagbe mi o
0: mama le lo lo fe kan fi ranse si o bayi
1: ko gidi ranse si mi ni kin lowo ti le aye
0: mama
1: ko lowo lorun
0: okay
1: lorun ko wa fun mi na lowo ki lowo ti le aye mi
0: okay mo bo eje ngbon ti ya yin so o so lekun ni ohun fe ke yo siun o le ohun fe ke yo siun okay mama yin ni to ba ti dijo friday yi won ni ke try ke wa so funfun iba jeja lami ani
1: okay o
0: te ba ti wa wo inu yara yin na le wa o ni nkan bi agomelo mama agomelo le yo si mama yin ni la agomeji orunjo friday ti nbo yi won ni ke mo sun o won lawon o yo siyin won lawon o so ona bowo si mo wole fun yin lori kori awon si gbe bag owo nla kan wa fun yin
1: mama reti re o ni so
0: e mo sun e mo reti re ami o e seun gan ami o e seun gan ni o ta lo tu wa nbe ti a ba yin pe awon eyan yin ni ajule orun ni ale oni

ke atun ti de iya nje nikan lowo bayi omu ifi gaba garante si waju Argentina and lu England lowo meji seyo kan ni iseju be so won ifi kun fi gaba ga injury time ni yen o ti wo ifi iseju mokan la bayi o lo iseju meji la England ese yita ese eboju opolopo je kile pada kile mi awon fun kile mi awon fun ase pada je meji seyo kan England oju England n ba je lowo bayi hey Argentina yi ko gbo nkan kan o Argentina ti win final whistle Argentina ti fi ya je England bayi ibe na la mo gba kira wa ku dede akoko yi iyan ni gbogbo bi ta ti mo lanfani ati mo je gbaladun eto yin eto wa idan gagalele yi ele to yato si dokido yeroyere daraya la kotun ni ele ta gbe amo si kan ni amo luabi splash 105.5 ele to kale sinu gba le fufun balao lagbegbe felele ni le badon ey ipe gbe agba ballu ti England gbogbo ntan gba iko ye mi lenu ko ya mi lenu o ko ya o ti di wala o won tin bara won ja o awon kan tin bara won ja awon agba ballu Argentina ti agba ballu England kan tin bara won tin ti kan lo ewo ni anti sese mo ga Rogers oni anti yi oju everybody ti baje o ti ba kan rade o ti ba kan rade o asiko ti gbogbo yin o ru lewa yi e ti da gankan mo DJ Spider lo ma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa Tunde Olawo Ololojo eto yi Alex Ferguson ti ja ni oloko dana loko mi Oloko ele to n dana royin re idaraja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor actor ele to wa active e wo wa ni kan ni bani dore ti lese wa nbi e wo wa ni Facebook splash 105.5 Ibadan splash 105.5 Ibadan tabi ni TikTok ati ti ja ni oloko dana sport actor o mole n TikTok na e mo gbagbe atun yi ko to ti ka se lale iyan kan tun ma je 25,000 iyan lale yi iyan kan tun ma je 25,000 Harry Kane o di mo Lionel Messi pe alaye e ni fi kini ile ni se fe gba ballu se gba ballu ku ni Argentina iya je England lo koko mi awon anbo lapa abe yen na *347*1004*1#. Tabi code yen na nikan ni website ti pari ise website yen code nikan na ni e tin pe ka se lati jo yi e ti je ka se abi tewaju ni ogun ka se enu eje awon ton je ka se yen na won lori beji eje ka se eyin lo kan lale yi alale awon eyan mu kan je nbe yen o awon eyan mu kan je lapa bi code yen niyan *347*1004*1#. Eje abere ni to ni se pelu idije kan tin kale kun gbogbogbon ta ba so nipa wafu sombi under 20 eleti iko ti fly ni go story lede wa Nigeria ta won no lanfani ati kopa nbe iko fly ni go won ti yi bi won se ma koju ara won iyen features yen won ti yi abije won ti yi leni ilu abije na ni o ti la orilede Cote d'Ivoire na ni o ti waye Cote d'Ivoire na ni o ti lanfani ati waye ta ba nso nipa idije ohun iko fly negus awon mo lo ko ni Abdullahi Maikaba
won tin gbara di bayi ojo aje ojo monday o na ni ere ti wa pe won o fi orilede wa nigeria le mo lo si orilede cote d'ivoire idije yen wa vuso bi under 20 yen ma gbe na ya ni july 26 yo tenubudu to ba tin di ojo kesan osu kejo august 9 lodun 2026 awa ti orilede ti ghana black satellites under 21 inagije wonu back na orilede togo junior sparrow hawks ajo ata ajo wa ni isori iyen group b niyan burkina faso young stallions ni inagije won awata ajo wa ni group b niyan ta ba so nipa wafu under 20 iyen wafu so bi under 20 bi nkan se ri niyan lapa abe yen eh ma ko sibe argentina ko lo va e ma ko sibe argentina ko lo va ma ko si facebook argentina Lionel Messi. Ifigabaga to lanfani ati waye lale yi. Ifigabaga ohun o du gbagban kan si. Laarin le gesi ati orilede Argentina. Ifigabaga ohun labala lakoko awon mejeje. Won jo so ra won gba bo ti se pe labala lakoko yen na. England na lo dominate sugbon bi figabaga ye se kokko bere bayi iseju bi mewa ifigabaga yen wahala won fifa eni wahala wo ki se pe won gbara won lese lenu sugbon won funra won ni body tin buruku buku buku won ti ara bora won la won body ele won jo kolora won gidi ni laarin bi iseju mewa akoko onikaluku je ki won o mo pe a bere wa bi o awa wa fa wahala ni leyin iseju mewa ohun igba yen gangan ni football se to bere gangan onikaluku wa nto to lesese looto labala akoko orilede france argentina won gba ball ju ile gesi lo ile gesi fe so won fe so won serve sugbon won jasi omi on lo bade labala akoko ki won wole abala elekeji si Anthony Gordon bi pass yo se wanu Anthony Gordon o jade si ballu ohun ninu box 18 afize ninu awon ki won mi awon si gbugbu e kan bere si gudu orilede England gbiyanju ati fi elekeji si bi won se mi awon bayi Argentina bori ti won se bombe nu pe nibi e nfe ku pade nfe sin Argentina isepo ropo loloko ojo kan waye e mo gbagbe mo so pe 55 minutes oni orilede England oni won mi awon leyin igba ton mi awon yi Argentina ta n wo tele bori won se spark nu lodi po ni kaluku wonu ara won jade Enzo Fernandez gba shot kan labala lakoko shot ohun ara mo da shot ni iru shot yen gangan o tutu gba labala lekeji abala lekeji yen asole ile gesi yen Jordan Pickford o jara o ti ball ohun lo corner ifigabaga na tesi waju laarin ile gesi ati orilede Argentina so ti play cash a ni pe yi ko to lale yi o *347*1004*1#. Code yan yen. Tabi code na ni ko si website ngba ti wi go yen wole isepo ropo loloko ojo kan o lanfani ati waye won ju awon agba ballu sira won won yo player sira won onikaluku o tun ro iko lagbara leyin igba ti go yen waye Argentina gbena le won gidigidi opolopo anfani ni Argentina ni won ri to je pe Jordan Pickford o sa nda bobole igbeyi igbeyin bi ball won se wudiwo se woro laarin ara won no pass yen se jade si owo Enzo Fernandez bayi omo ti o gbo nkankan o kan fe iru shot to tin gba late kan yen o wa gba shot mo nisin placing lo fe le gba o kan place ball yen o je ball yen o ga wa fe sowo sale lohun
bo se di omi ayo kankan nu ki la je ti da mi awon si bayi ma je ti na se gbana jenu e bo won eyin a ni lo extra time de fi jiya nbi e je sekedugbe ya go eso fernandez yen 85 minutes lo waye won gba lo won gba lo ifi ifi gabaga na tenu bodo lo bi o se na pa ko soke nu afikun oseju eyan injury time 9 minutes ifi gabaga na tesi waju ile gesi o kan fi jale ni bo se pada lenu won pada si le tan yan yan on defend the one ibi tan tin defend go akoko ibe la argentina ti fi alakoko si o di omi ayo kokan go ta won kokan go won dile won dile pa pe ni bi le ni a gbe won o yi lo ni go yen wole o do mi ayo kokan ibi ti o tin ba ra won fa Lionel Messi baba ba ti ballu sere lapa asale lohun agba ballu to lo mark baba o ro boya pe Lionel Messi yo da ballu yen si esi alafia ni Lionel Messi bo se fi esi otun yen bo se fi ta ballu oke ni bo se fi gbe ballu jade nu Lautaro Martinez lo jade wa afise ninu awon bo se di meji se yo kan nu o di meji se yo kan oluko ni le gesi o paro awon agba ballu o gbe Marcus Rashford won ati agba ballu ile gesi to ti gba ballu ninu ko ti onu ko ti Brentford atamata se won yi tin gba ballu lorilede Saudi Arabia yen da ba so nipa Ivan Toni bo se ko won wole nu pe boyo na ati Rigo won pada Rigo kankan mo iya pada je England lo meji se yo kan lo bade e mo gbagbe wi pe ako egun kan be lori England ki le gun ohun o na ni pe gbogbo igba ti England ba ti fe play team to ba wa ni ipo kini si ipo elekerin ni akaba ti ajo FIFA ta ba n so nipa FIFA ranking iko to ba ti wa ni 1 to 4 FIFA ranking ton ba ti pade won ni knockout England o na won jade ku knockout ori won ma n jiya ni elekerin leleyi ti o mo sele alakoko iyen sele ni odun 1996 ninu dije European Championship won pade Germany ni quarter final o lu won Korea Japan 2002 Brazil lu won ife ye agbaye Qatar 2022 knockout France lu won o tun ti sele lale yi Argentina wa ninu merin akoko ta ba so nipa FIFA ranking bo tun se koju fi Argentina lale yi akosile yen tesi waju o ti degun na nu abi se egun ko la pe yun o ti degun niyan o e si mo gbagbe nkan ti Postcoast so Postcoast ni Argentina bohun se nwo yi opopolopo ni won ni Argentina o leyin won leyin a yo lu England tori wi pe Argentina mo bi won se ngba big game ju England lo pe mentality won won ni big game mentality to je pe Argentina o le ma koju awon iko kekeke ko ma bi ami ayo meji se yo kan o mi ayo kokan to ba pade iko to da iko to duro dede Argentina mo pade oreda ni Postcoast si pe won sakiyesi won gbo o ti sele o ti happen na niyan *347 *1004 *1# code ti cash ye nu te fi gbenu si ni pe yi ko to lale yi o 25000 iyan kan tun ma je 25000 iyan kan tun ma je 25000 lale yi akofasan ben tiktok ti nwa bayi mo double tap akofasan gbogbo gba ni mo leko e si tiktok bakan na je atesowo waju Kylian Mbappe oni ifigabaga to waye lana laarin awon ati orilede Spain oni majagbo se mbe awon la won fun orilede Spain ni anfani alailegbe awon la won fun Spain ni anfani alailegbe tori wi pe in ti ohun wo pe o ya ki oluko ni awon oluko ni idi adestam to e ku laye ka won gba ni pe ki awon press eye ki awon ma le won ka ki ki awon on settle Spain lowo eyin ki awon ma fo Spain ni anfani ati bere ballu lato wo eyin pe e le won pa oni sugbon in to won ro pe ki oluko ni so pe ki awon se oluko ni o so pe oto ni bi ti oluko ni fo kan si ntie
pe I le Spain ka ki lowo eyin won settle won fi ara balẹ start bo lateyin o ni bi ti wa lati de ba orilede ti France niyan o pe in to won fokan si niyan pe o ye ki coach awon ko so fa won pe e le won iru style ti oluko ni yoyin club o ma n ba oluko ni ko man city Pep Guardiola gba to ba di Liverpool man city bayi awon Roberto Firmino Sadio Mane Mohamed Salah won ni je ke settle lowo eyin e ma je won start ball lowo eyin e le won pa oni to won focus si pe ki oluko ni Didier Stamp ko ni ka won gbanu oni ai le won pa lowo eyin lo fa wahala tan ba no lo je kan settle si game to je kan le ri pattern won gba dada gege bi nti Kylian Mbappe in to won so pe o fa kude fa won nu o an sumo bi ati ji ko to die die o *347*1004*1#. Sa Belletti na ti wole. Sa Belletti up Chelsea. Up Chelsea. Sa Belletti in TikTok. I want to have Facebook. Salute mi leyin. Rocky Bisola. Ode yebi omo kure na nbembe all sexy. Isola lasukan mi lati rewun mi. Irewun mi bo se se ti ona. Irewun mi ta ba nlo ta ba koja oja gbo ta nlo ona yidi ka to gun bridge bridge express ta fi bo so re meji se se irewun mi beun awa na mo badan die bakan na Olafas Kohli na be Facebook Kehinde Akinlolu Ogunyemi Xavier Oje Ajimoti Ola na be Facebook won ya pa Facebook gan ni o ayo Bami Ola Tubosun oni tuche na mumu on lo so be o Olamile kan Steven Abdulaziz Opeyemi o na be Facebook Ademola Ahmed on England try o won gbiyanju o won I gbe fefo o gbiyanju

0: bila e yago eni to kaju e o nbe ni tosi mama sori nti mo meni kan to kaju nti nsi o mo meni kan ta to je pe ipa re ka gbogun to nla koja yin e so fun e kan so wo bayi eni kan ni iwowo yin bi owo otun e soke ko osu ko wa se osu ba baba mo gbe gbosa fun o ose ose ose ogoni fun o jesus adua keji ti olohun ki ko ni adua fun idari je ese bo se joba leyin ni soki kan so baba yonu si mi dari ese mi je mi bibeli ni bi olohun ba nsami ese o si eni to le duo olohun ki ko adua fun idari je ese o ni idari je nbe lodo mi ka le ba ma beru mi olohun jo gbogbo ese lero loro ati ni se mi olohun dari je mi baba wo ba won omo re se joba le wo bi mama ise kunle dari ese wajiwa ese lero loro ati ni se ninu aye omode ati agba olohun dariji ese amomo da ati ta mo ta da olohun dariji wa o in Jesus name ogoni fun Jesus e wa gbadua keta ti olohun ki ko gbogbo yen dide adua keta ti olohun ki ko oni adua nu ninu iwe abakuku oni laarin odun ma so ise meji oni ti nba binu ma ranti anu ani odun la wayi gbogbo eyan omo olohun bi ese meta siwaju oni baba mo bebe fun anu sanu fun mi sanu fun awon omo mi olohun sanu fun mi bibeli so oni anu nikan lo nsogo lori te idajo anu ti nsogo lori idajo olohun gbe dide fun mi olohun ra anu si mi ran si awon omo mi mo fe anu ni in the name of Jesus Christ eyan ayan fe be se nawo siwaju mo duro ninu jegbojegbo aseledumare ki olohun ko ran anu si o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name o ye ki mu iwasu ta mu bo but oluwa ni no pada lo sinu we Johannu chapter 15 John chapter 15 oni ki nka ise keje fun yin mami ati daddy ogbon wo lo fe dasi nibi to wa yen so le gbe ese meji siwaju enikan ni waju mo mo nlo iwaju loju gun gbe eke baba fi owo agbara nla re fi sanu mi kile o to su fi sanu awon omo mi kile o to su e mo si gbagbe lana loluwa lagba iroyin ayo ninu iwe John chapter 15 e wo nti bibeli so ni ese ikeje gbogbo eni to fi anu foke ni igba meta gbogbo eni to ni nkan to fe bere lowo eleda baba sanu mi enikan ni kini nbe ninu John 15:7 gbogbo yin le mo oni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin o wa fi kun e o bere ohunkohun ti e ba fe oni a o si fi fun yin a o si se fun yin e bere ohunkohun ti e ba fe daddy ti n gbo mi bere ohun to ba fe bo o ni condition ninu e je fun yin lapere beyan se mo bere e wo bi baba yi se bere nisin
1: hello sir baba mi o e kaaro sir e ku se oluwa o olorun atubo ma duro ti yin mo anointi in Jesus name aanu le ri o e ma ti dile mi o se yi lo pe odun kan ta wa si ni auditorium ni wema ta de toro kan ta fe ki olorun se fun wa ara won kan ta bebe fun ko olorun se fun wa olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyun adupe fun olorun elekeji olorun ti se moto fa wa na
0: nice king to mama so gbigi brother your dakwe ko to pari oro ti won so bo e gbo bobo le o eyin ayan fe iwo lokan king gan lo fe ko se lori omo re king lo fe ko se lori iyawo e eni kan ni mo ti bere bere ro lo pa bibeli ni titi di sin nu we john o le o ti bere to oni titi di sin sin yi eyin o ti bere to iyen tumo si wipe you can't ask enough anti ma ti gboru awon oro bayi gbogbo ose yi mo ti so fun yin bo se lo mommy kin lo ti e fe gan sister yi kin lo fe se to olomode yi tun wa ran leti tun wa bere e bere Matthew chapter 7 verse 7 o wa fi kun oni bi eyin ba gbe inu mi ti oro mi gbe nu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe ma si se fun yin mo n bo engineer je ki eni yo pa yo re ka mo bi to ti wa
1: ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon eto ku fun wa ese gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata ese gan ni sa o dabo sa
0: nice gbogbo ni omo Olorun bi eyin ba ngbe inu mi ki oro mi si ngbe inu yin e o be on kon ti e ba fe o la o si fi fun yin. But only condition when you can get any condition, no one like one. Be a bang be no me. E will be same be no lay and easy. Mammy, a yell and be no lay. Ben, Jesus, if I can be no. And you can say, Eleni Jesus. Ah, Eleni, a patani, o didi, luni, tojapeto, ba, o say, be no. And possible say, be no Jesus, you only or no fool. But oh, leg benu e like or cogba. Only mean belenu or no kare, monka in leku. Only be wo ba silek when your wole masi mamboje. Or no yile, or leg benu e. Ito will love by Jesus. To one will cancel, mogba dua da dua hinga come back. Eh, what because joko si. No talotim badua talong badua si. And it your dauma. Or jot your love if you picture a siyo or me. Or joy any motoma quick or sintia da bail or ba bet you nifu. And you can be bawo so ti mo Jesus so ti gba so gbenu e bibeli ni ko si eni ti a bi ton gbenu Christ ti mo dese iwa tese ejo pinya koni mo wo to wi pe nu re lo ngbe ni bulletin gun mi gbogbo le eni kan ni mo fe gba Jesus bawo ma se se enu lasan la fi njewo si igbala okan le yan fi ngbagbo si ododo bi eyin ba ngbenu mi ti oro mi iyen to wa ni wahala. Eyin kan mo gbadua kaakini o moro Olorun o ka bibeli eja wo nti mo mele iso nigba to pinu lati mo gbenu Jesu bi mo se gbadua fun ni ma se gbadua fun awon eyan engineer e tun pe mama iwole mo nkin leyin ko le mo pe titi dola ladua ngba badua ba gba a ni ra won mo ti an ji kologun mo so a pada ri won awon omo Olorun na lajo gba marathon mo so fun mo ni oluwa ni agbawe a si gbawe 24 hours of marathon. In fact, only 36 hours, staff in Badua. See, I wa lay down late. I be more pada wali. Engineer, put my
2: hello, Baba, me a car row. Uruko mini, irewa mi ri lati ilu Osogbo. 2023, ni mo join, ipe yi. Mo si dupe ni owo Olorun, gbese ilu ile mi de abe ipe yi. Ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe Ogbo ni. Mo si join sugbon, leyin igba ti mo join yi, gbese yi tubo wa npo si ni, o sa npo si, o npo si.
0: Nice! Say, bon, kati mama yi toribo, tori besi. Wani, awan lo jon egbi o boni. O lufe, bon mi, kosi bala, le ni wia, ju odo Jesu lo. Ma tori o ma ton fe bi, ma lo jon egbe ti o nese o. Ma tori o wo, ma lo bonu egbi a wo lo o. Ma wano yi mole. Ma tori po fe, ben kan se pastor mo so pe tori ko fe ki jo yo to bi ko lo darapo mo kunkun bi esu ba fun yan ni odidi eran odidi omo ni o fi gba esu oni ori ofe kankan lowo eje nla gbogbo enu le pelu gbogbo enu mo fi le so odo Jesu nikan ni to fe gba odo e lo wa ti o si permanent e fun o le pe ko to fun o sugbon to ba fun o a permanent e ni. Mo notice e pe odo Jesu nikan ni simi wa. Oni Bibeli fi so ninu iwe Act of Apostles chapter 4 verse 12. Oni ko si oruko mi labi orun to le gba o. Mo saka ki mo. Jesu nikan ti to. Bi eyin ba nge inu mi ti oro mi si nge nu yin e bere ohun ko ta ba fe. E wa je nbi mama. Mama ni gbese yen tun pele kesi ni. Oju oti ya lati so eni ti o ba ku ninu egbe buku loju ma ti ijoba kun si le doju ko joba ijoba yin o wo danu ni apata si la wa ta ndo yin eni kan lapata eyin la won agbara kekeke yoku ojo teyin ba fori so apata ojo yen ni o fo pan gbogbo eyin te ngbo mi mo lanu lati so mama egbe aje yi egbe ogbo ni egbe mere to wa sister kin lo da. Gbogbo eyin te ba nbe ninu egbe to ti su mo fe ko mo bo ninu imole mo fe ko gba Jesu ti e ba nbe nu mi tori omo to fe bi mo ranti blessed memory mama sadifaji pe tori bibi omo lo fi gbegbe aje omo bimo afigba to tun pada sojo jesus igba to tun ri mo leyen lo to bi omo ti won pe ni iyanu despite the fact you don to lo ninu egbe aje oni mo wo elemele de omele 16 elemele 16 to je the climax ko si kankan to fun lo mo afigba to dodo jesus jesus pe o ore ma bo asan ladun aye ohun gbogbo adopin so e wa wo ki lo wa sele si iya engineer
2: gbo mo dupe lodo olorun ipe kin to de abe pe yin ni mo join gbo mo dupe lodo olorun ipe nenu ngba ti mo join ipe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe oponi yi
0: nice mo ti dagbere fesu mo ti dominira ati kamiye oide mi ja o ti ja esu to nwo yen agbara yebuyebu ni gbe ki agbara ti o to nkan esu o yeye esu ra darada enikan ni e mo pe lesu mo esu esesu o nti bibeli pe nu so n wa pa bible re ni oda satani satani lo ndi kuta enikan ni woli mo yeye satani mama yen so oni mo join mi o bank kan be eyin na le se deliverance fun mi sesu a mo lesu ni gbogbo eyan omo olohun ki se mi mo le o jesus inu mi lo ba le gbogbo eyin te le mi wa rapa gbogbo eyin te le mi aje tabi te mere tabo ni mi si aje lara gbogbo eyin to dabi eni pe won ti so pe won ti da ejo fun o ti ni mule o ton ba won eyan se mule imule je imule oni oho orisirisi imule gbagbe e mo meli kan to le tu ole jesus loruko re ano si nbe laye titi dola o nikan ni olohun nikan ni asaju esin ti oku to jinde a wa jerusalem a to wa nbe yin te ba be tele wa lo jerusalem to ba ti di november la lo but o le ma sanwo re le bayi na gbara olohun ati awon eyan ti sanwo won now a de jerusalem njo ni mo wa ni emu mi lo si iboji jesus igba ta de be ofo ni nbe nbe won wa ni kin wo ti mose won nawo ti bi ti mose wa won nawo bi bi ti boji gbogbo awon elai gbogbo awon woli woli woli woli elisha gbogbo won lo ni boji isaiah ni boji amos ni boji gbogbo awon woli nla to je akon ninu bibeli jesus nikan ni boji esofo ko si nbe mo awa bere wa won ni o ti jinde o ti jinde o jinde pelu agbara nla re mona mona la so re enikan gbo mi le oluwa ni bi mo se nsoro ori fifo re si pare ilamanu mi kwa mena shahalada oluwa ni awon merin la kan gbo mi oni iko mi bo se nsoro ni ori won mi ara won gbon bi eni pe won fe lu emi para baba bo wa da shahalada akotun titun emi titun o wonu e so ojo wo lo gba jesus ojo wo lo fe ku tu ole ijo wa je mo o bedo ba fe ko tun le ko ni gba tu sile o mama yen wa ni o sato jesus wa ni o ah eje mo gboro mama ibo
2: 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe ipe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin gba ti mo join yi ise yi tubo wa npo si ni o sa npo si o po si sugbon mo dupe lodo olorun ipe kin to de abe pe yin ni mo join gbon mo dupe lodo olorun ipe nenu ngba ti mo join ipe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogboni yi mo ti kuro ninu egbe ogboni na patapata mi si egbe kan mi se egbe ogboni mo eyin le se deliverance fun mi ni Jesus City ni 2025 le se deliverance mo wa dupe ni owo olorun pe mo lo si fundamental school mo si tun wa lara awon to nse course evangelist lowo lowo ninu ijo yin nisin mo dupe lodo olorun o wipe ona la fun awon omo mi awon omo mi ri se ikan ninu won gan o lo lo oyibo lo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo
0: nice se gbo mama yi daddy yi baba o le je gbe to owo gan ni se wa mo nkan to buru nu agbe awon egbe yi ojo ti an ba fe gba iru bo lo re ojo ti an ba ni owa san idiyele ti won ba ni o wa san eje re idiyele ti an fi mu o to fi wo because esu yo gba nkan ijo to ba fe san e to daju ninu omo re oni won lo were ni esu were ni agbara ti an pe ni agbara satani ikani ofun yan lo ma di egbodi di omo omo lowo eni ni omo yen so nisin nigba to ti denu jesu e wo fokan bale leyin itu sile re olufe ara kunu christi ojo to ba bere si danwo lo mo pe ah iwo awon kan bayi won mo fe discourage e won mo lesu ni mama yi ah engineer

0: baba kan gbo mi nle bayi injo je mo pe won fun oni ojo ti an so pe ojo bayi lo ku ninu egbe yin in to ji ogbo mi bayi ni pe jesu lo gbodo ku pelu egbe yen wa gba jesu ma se ibo mi fun o ni ku iku kuku ka ah oni pastor momo ti ba won je pupo anu ni woribo ni lojo anu momo po ti jeje ku je o ti mumu ku mu o ti gbe o ti egbe to wa yi won ti bo mu le sa sa to jesu wa tete sa sala fu emi re biko to ba ile ku ki lo gbadun nu aye wo nu egbe won ki won je gbadun to ba yi tun lo ku pelu egbe yi o tun lo jiya ninu aye raye ni oni wa lojo anu oluwa lu won sanu awon pupo loni ki mama ifi pari oro re na engineer ki mo fi se lo
1: mo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo mo wa dupe ni owo olorun pe iyawo omo mi o ti nwa omo o ti se die olorun si ba mi yonda omo fun lenu ojo meta o ti bimo ati se ikomo mo dupe lodo olorun fun mami na tu wa ku leyin ojin lenu ojo meta mo dupe ni owo olorun pe mi reyin laarin awon omo iya gbogbo nkan tan ni ka se ni olorun bo mi lasiri lati se eleyi to wa le to tu wa gaju nbe ni pe o ti to 70 years sinisi ti won ti peg mi si oju kan na ni bi ise mo dupe ni owo olorun pe mo nreti promotion letter at the same time na mo tun reti regularization letter mo dupe ni owo olorun pe promotion letter mi ti jade o ku regularization letter mi ti o jade bayi mo dupe ni odun olorun ije opo mi yi o e ba mi ki mama o e se o baba mi o e ba mi gbadura ki letter regularization mi o jade o e seun mo dupe o
0: regularization letter yin ti jade mama pelu ase ipe now bo mi so se bi puruntu ni ya ti nsoro ni to ye won kan ni ha boya ya ti nso kan tan kan tan ti o mo ti nwi ni lo bi lo ti se gbe ogbo ni ri anu e mo awon yi mo ti won se aye lo tan won lo nu egbe ogbo ni mama e je mo lo gbogbo yen gbe owo le idodo yin oluwa lo won fi aye awon kan dara e ba nu ame ku abahala dash agbara tin faye yan dara ninu Christi bo se nfaye woli yi dara agbara yen wonu ipe irawo e lo ase yen wonu aye re lo ogo yen wonu aye re lo wara anugba ko to dale e kigbe mara anugba ko to dale in the name of Jesus Christ
1: e karo baba mi o oruko mi ni oluwa to sin mo dupe ore tolorun se fun mi nijo comfort life church mo dupe lati gba ti mo ti wonu ijo yin ebi o pa mi ebi o pa omo mi alekun ore la n ri awa to pe tele agidi la fi n jeun awa na ti deni to n je nkan to n wa o n je o ton ninu ile mi awon omo mi wa ni university mo n rowo na mo n rowo san omo mi okunrin 18 years o ni giri mo dupe fọlọrun ba mi wo san tori mo san da mewa 50,000 mo fi pori aisan omo yen pe wo ọlọrun ka aisan omo mi lo mo wa mu photo e mo ju sinu omi 77 mo tun wa bu omi ta gbe sinu ire mo tun wa bu si mo tun wa fi ana 77 si mo wa gbe sinu ile mo wa n gbadura si pe giri ati oku oro gbodo somo mi mo o lati igba yen bayi giri o somo mi a n rije a n ri mo asiri wa n bo mo de n sanre majemu mi dede ẹ ṣe o baba mi ẹ bá mi.

ẹyin baba mi gbogbo gbogbo yin ni mo ki lalẹ tini eto naa tun ti de ti mo te a pe ni koni baje bi le wa o se ni daru bi o de de wa o se ni baje bi a se ri ile wo o se pataki o se koko boya eyin ti e ti lo debi to lapere te ti lo igbeyawo yin debi to lapere te ti lo 40 years te ti lo 35-40 eyin ti lo debi to lapere aso igbeyawo gan yo ti gbo e ti lo debi to nitumo ni arin yin eje ka kin kayin yin te si jo wa la koko ta wa yi bo ti le to bo se rorun to akiyin pupo pupo o eyin odo bi elegbe mi ti a jo wa ni sa ta wa yi ti a la anfani atori ofe lati ma gbo wa te la anfani atori ofe lati ma gbo mi kete kete nile o kiyin gan o wepe eku afarada eku idodimo eku koleda tori pe inu irin ajo oko te wo boya nsare ni o emi o mo boya o si ran yoren ni o mi o mo boya taya si ti jo loju ona mi o mo boya oni moto gan ti nwa moto gan lo boya erepo to kunu moto mi o mo boye si ro pe te ba ti wa die ki enikeji na tun gba mi mo boya mami ni ke ti nwa moto lowo bayi tan dari ile lowo a mi mo boya daddy si ni dari ile lowo mi o mo boya moto gan ke ti wa taku bayi ta wa wa mechanic ti o ba wa se mechanic ni awon ebi awon ara baba oko iya oko awon egbon oko awon egbon iyawo ta wa ba ni ton moto to taku se mi mo sugbon mo saki gbogbo wa wipe ako ako irin ajo lagbara lowo olorun a wa ja lase ledumare.

0: ki baba yen pe o se o o n dupe lowo re o o n fe wa baba omo on kan baba omo o n fe wa lo ki lo n wa si olodun ti se awon oba ti bimo le omo yi na sugbon awon fe ko kawe to ni awon fe ko tun jiya ni awon fe ko jiya ni don se ti fun oloyun pelu omo to wa ne olomo na ki oni de wa baba lo olodun ti n ba won ba siri ti n ba won ba siri omo yi ta won fi n ton lewe to n fi to na olodun na o tun mo tesiwaju n pa e
1: ise mi o gbogbodo baje
0: ko pe niyan ba wa eni to fun loyun to bi mo fun obirin ba wa lo
1: gbogbodo baje
0: n gbo wa lo
1: koni baje le to tongori afefe o
0: na mejeji ba yo rira lo wa di mo binu mo binu igba yen mi mo ni igba yen mi o se ni igba yen mi o se wa ni igba yen mi o se yin ni igba yen kini kan ni no wa ti oko re aro na ma tun jobe si nbara won lasepo message ti oko re wa send si pe ijoba yin ko ku on le oko re yen o ku ku lodo okunrin to wa o ijoba yin o on ti gba le o on ti se gbogbo e o ka won wa bere live awon pada ngba ti message jo wole owo oko ni phone e wa mechanic won wa ri ah bo ni kini o wa se je on wa on so so on wa on wa so phone la on fodun mefa sofo irin ajuto e ko won o tirin ko won ti pari ile hun to n fi n to ni ilewe a je pe ti o ba ti fe ko ni fe arakunrin na o to n ba si so dariwo won pari e na ni pe okene oku loku ri baba omo lolomo ke un fi le kan lo ko lo fera won wa dale wa n ba soro bi pe bayi kasa bayi ka oni message to ke so n lo lo to lo n lo ah ohun le fe o ohun lo o ohun le fe o o le fe un o le fe un o le fe un ọmọ jẹntan yin ọmọ titi sun alẹ naa lo fun lady yen lọrun pa o padanu o si lo ju sina sokawe o pa lady yen danu hello e ka le sa oluso ah baba mi e ka le sa o
2: akujo meta
0: jo meta le sa yes sir
2: e te ka le la le yin
0: be ni
2: mo ba te du mo gbogbo ba
0: pe
2: bibili ni to bo re ko le
0: fo ni simi
2: won ti aya obo dede we ni pc egba si bi kokore ko ba lo ye ko bi ororo ba ti o ba mo ba so fo polo pe ye pe police state is it should be a corrective measure to ba ti ju offense jo o ti destructive measure ipati awon obi ko lori obobirin yen o ti poju
0: o ti poju
2: o ti poju ege wa wo ibere ti jeresi ti wahala ọmọ yẹn ti bere
0: latọdọ awon obi e
2: bee ni to ti bere ebi de wa tun wo anoda ago lati bẹyẹ awon obi won try lati avoid responsibility ki lo poro to pe gbagbaga gbogbo wa lẹyìn ìgbà bá ti dùn lọrọ títí gbọ ibi ọrọ yìí tí ó gbọ ọrọ tí kò gbọ títí ò títí ẹ fi bì àwọn agbọbọ lọwọ ẹ lágbájá padà sí sùkú ìwé tí mo fẹ kó kà ṣùgbọn wò ṣe bẹẹ wọn ta tomba tomba on ba yo se biri soke ka ki ere pe polish pe je di ju o ti ju ofe ti lo inu wahala ye lo ti pada ri be ka di
0: then
2: to ka si di soro o bo baba en to pa di soro o bo bi te ba ti si di o lo me ka di ki gba sodo o re sa ju ala agu o gba sodo pelu gbogbo wahala o to mo ba so fun polopo iwo ko ati se mistake to ko re ba se laye ibi lara mistake to ko re ba se fun bele pe to pe ro ba lo le iwe je ko fo ra e lo gba ra o mara ti wo ko se je be kind of key ni si ti wo si re the university level status e ti se yi ti o ba fi jade yo wa wo iwo ke to re ni se gege bi eni to wa ti o to status o la ti o te ru wo pe ba je pe block wa gbe ru ni ka to sele ni e ni a si ara single border is the blatory game o bi o le fa gba pe edi to dis bayi de dai lai possible iye ka ikiji edi to bi ba ko ko fo o ba soro fo bere lati gba pe so e to ba fe single border risk bi o ya wo le ba yo lodo oko re aro to wa lo de ko ba gba to wo se to ba jo bi di kara wo le ko e ko lu se le di se o ba ka wi ta o de ba ka de ki ro to ra o se o ni ko fi to gba o do to gba gbo risu yo pada gbe ke yi de e wo bi to pada ja si to awon ko re ni ka ya ra wa di break ti mo ba je school side holder eni ti mo gbọdọ ke ko gbọdọ mo gbọdọ kawe ju bi lo laje bi olu ero ogun alaafia fi baba ti
0: pe ki to bi da yi sure 07069493000 number ti a fi n bara wa soro lale ti ni hello sir
3: ya jamani
0: a kale ma o yes ma olo ni ma yes ma
3: nawa yawo baba wa Emmanuel baba mo se la to gbo ma so baba wa kan wa loni wa fun mi lowo ke ran ti pe ru ko wa e ba mi ki wa en mo se o mo dupe po lo won won
0: oke
3: ni pa won o
0: ami o ami
3: te mo ni di ke o
0: ami o
3: ami o ni ma la na won
0: ami ami o ami
3: o ko le yo kuna pata pata o
0: yes ma. Yes ma.
3: Agumokala
0: la mbere bai. Agumokala. Eh.
3: Ben. Ba ti file yo kule jia akwa to ni tashi yu si akwa ma wabaa tu baka yu ti li to se yu lak bara wu ike sa kwa mbe koba yu ni si kolo ma jone wu
0: amyo
3: etu
0: ni ma
3: kolo wu ni juga de
0: wu amyo yesu
3: amwa yoku nko
0: alafia nawa yes ma. Yes ma. Odaro ma o. Ashe ma o. Hello?
4: Hello, Adinka.
0: Hello, sir. O daddy.
4: Hello.
0: Yes, sir. Daddy me.
4: Ishe
0: ni, sir.
4: Eko ataro.
0: Ataro re o.
4: Ka, bu wa yon biji wa mbe yon.
0: Beni.
4: Uki gugule o.
0: Yes ma.
4: lati bu mo so do yo defidiki dori le owo de ba don bi gbo me pe oki won o won se adupe o
0: bin follow sir
4: ala ba de bo wa le lati mi adi o lo soro
0: yes sir singa sir
4: adeyin ka
0: sir
4: mo ko bere oro
0: be ni
4: o so nkan kan pe moto pe bawo rein awon ti won ti n ba irin ajo ife bo bi mekaniki bi oya towo bo moto oya mekaniki towo bo moto oya bakan bakan o sa salaye gbogbo yen
0: beni pe party
4: o to wa
0: bere party ford pe ko le party pjot mu
4: sugar
0: awon awon yo fe sabe won sabe manager na tori won fe manager ti ra o lesi o lesi ra
4: tori arin yen
0: beni
4: ko fe ko so kuro kan nbe
0: okay sir
4: tori ngba ta wa bere awon eyan we teri a mechanic ma nfe towo bo o ti so lekan pe awon ebi iyawo ebi oko
0: beni
4: awon ni mechanic
0: beni beni
4: o fe towo bo moto
0: beni
4: o gbiyanju lati towo bo ni ni wo temi yi o won wona ati towo bo moto yen
0: ko
4: le baje nigba ti moto yen ki o ti si nto mu gan ti moto sese ta sese gbe moto gan jaju ona sugbon emi o gba nigba ta se yawo ti iya mi wa nbe iya to to mi wa nbe aburo baba mi lo to mi awon mi gbogbo won wa nbe to an so fun awon mi mo ti won lo lo se pade iyawo mi ni ninu yara odikeji tori pe ki ti se omo ndo se ti pe omo Ibadan ni so ti ye ni
0: si
4: wa to se pade yen to o nkan temi gbo lenu mother mi ni pe o si ma fe o ma fe iyawo nle o fe iyawo fun nle mo gbọ yen lenu won gba ton gbọ ta lati ni yara bi ti won jo ti lo se pade ote mo ra wo won mi rugin mo so gbogbo won gbogbo anything yen sun ke so ton ba fi kan yawo mi ko si ti mo ba won lowo sibe mo kan wo won ni ke bo lo wa le mi da ro ibo na la jo se program gbogbo won to se pade ote ohun lo ti ku tan o ati to je aunty mi gan to je pe mo tele to je omo eni to to mi yen to je pe won jo to awa mejeji gbo won lo ni won ti ku won si ri le lo ti omo pe ri le lo e owo mi lo wa to ba ti pe mo gba si won lenu to ba so kankan pe mi na ka ju dibo ri ti mo ma kan ori mi kan ra ma wo won ni
0: ben
4: eni to mi gba ti mi so ti mo lo fe nikankan de ti ton ba bu ohun ton ba se to ba ti jade kuro ni wadi kan ni se de mi le mi fe njo ba wu won je kan so won ni ko kan ma se daada ti won ma wu won emi ni ko ma wu nke mi fi wi mu yawo mi duro niyan o we mi a foka e bale ni se ri mi ti omokunrin ta re ta wi tan nisin
0: beni
4: o se o ku die ka to awon obi omobirin yen ni won le fe ku paje ki se nkan to da to mo ba sasise ko se nti o le sasise o agbalagba n sasise o agbalagba ba sasise sa won ni se omo yen le ba wi ko to senu omo lati ba wi to mo ba wa sasise ki se pe keyan wa kuku party kan wa kuku le danu won wa danu patapata ko dabe ton ba ti e binu si laarin osu kan osu meji osu meta o wa ye ki iya ati baba ko fowo so wopo kan pe kan gba omo yen lowo e omo eyo kan to bi yen kan gba lowo e kan ma ba to kan fa omo won mora kan sese wa to ori a ti pe ngba to ba ti di ya bi osu bi melo yen ti bo se won jere e bayi
0: o jere re o
4: ojere e ewo eni to wa se laanu to na to ja bara mo re je en to wa se laanu o to foju olori e o fi gogi e wo binu odi to wa de bayan binu odi lo gba omokunrin yen pe ah o ni fe un odun mefa owo to wu si de yen jade kini ko fi kini kuri kilo ko ti peti e o ru pin lori e ni lo fi se n to se fun yen ni se bayi to ba roju rere olohun oro e kan le ja sewon tori o pa yan ni to ba wa ni ki won lo pa kan han die se mo pe eto iku to ye ko ku iya ese to se lo je yen ko se je original iya ese to ye ko to se lo to ye ko ji yen lo ji yen to ba ni kan lo pa o ga de ku tele end of the road ni won jo wa ti ko da rara o ye ko fi le ko fa ore l'olorun lowo l'olorun lowo ko fojo so l'olorun pe ah so nto ma se fun mi ni pelu iya ti mo je ni e lori odun mefa o da o mo yo nda o ma lo ko fi le ko je ko lo sugbon okan mi o sure fun e o se mo iru yen ngo ba ya omo yen si ma pada wa bebe se mo pe omo kekere yen ka ni iya yen o ka ni lady yen o ku omo kekere to gbe dani to omo to okunrin yen ba to yen fodun mefa yen o le jomo yen gan lo ma wa se ori yen fun fo omo okunrin yen to ri se mo pe omo odun omo yen fodun mefa a ti wo pe boya baba on ni duye ba kan ti e soro fun go a mo ni ran baba yen
0: be ni be ni
4: aro ti e lo to ti lo le baba ebe ka ma reti pe baba kan wa ti o go ton adun mefa yen a sa ni bi omo yen sa ti se mo wa a ti da okunrin yen mo e wo e je kin kan duro nbe yen ka lo ni le ta si
0: oda sir she se
4: mo ku gba si ko
0: sir yes sir yes sir yes sir ready e ka ro sa be ka le o
5: ka le o e kwadu aduwa wo gba o
0: ami o ami ami ami ami o ah kini mo ti ku

0: Ekale o.
1: Ekale.
0: Yes, ma.
1: 3,000 loku. Awa mi lo ti ku.
0: Okay, 3,000 loku. Okay, okay.
1: Bẹẹni adura yin ogba.
0: Ami o, ami Jesu.
1: E ma mo se.
0: Ami o, ami.
1: Abileko Akorede Dasola ni Latago.
0: Okay, ma. Okay, ma.
1: Lolunde Ibadan.
0: E se ma, e se ma.
1: Se ri e so le moro lekan pe awon obi mi idaju.
0: Bẹẹni.
1: Tomo ba ti sasise. Won ti lo ile oko.
0: Bẹẹni.
1: E ma ni mo si.
0: Ami o Jesu.
1: O si a ma de bi mi o ti mare ile oko ru e.
0: Hmm.
1: O ni bukata ti e ti yonu bukata ton mo gbonu.
0: Hmm.
1: Won ba ti ohun. Olorun a si ma se imi a ma dana. Sugbon ti e dana nu ru won lopo.
0: Hmm.
1: Ebe de mi o be gbogbo odu to me ba sasise ru re. Keyan mo ta won nu. Keyan mu won mo ra ko to won sona. Biwe a ba se ka mo lasiko ke se gbogbo eyan ni o kawe sori ile eyan mo ko se eyan si mo do mo loko owo ori yin o ni daru o e ma mo se o o se oni ta mi ko ni ta ina ti gbogbo eji tin gba wa o
0: ami o ami ami mi o
1: e se mo be to
0: e se gama mo dupe ma e se o hmm hmm le mama mi mo dupe lowo yin hello.
2: Hello, Adeyinka.
0: Hello, Daddy.
2: Alagba Adebowo Adeyin.
0: Yes, sir.
2: Iya Jamani to won soro lekan.
0: Bẹni.
2: Alagba Adebowo Ale lo yo lo si bode loni lo ya ki won o.
0: Okay. Okay.
2: Ebi ni mo ya ki won.
0: Okay.
2: Ah, mo wa bere won. Even gan ke mo pe ni teyin o mo. Awon ti mo fe ra.
0: Bẹni.
2: Lowo enikan iso won wa legbe ara won to je customer mi.
0: Okay.
2: Ti mo wa be owo ti won gan ni mo ti kokko bere eni yen ton wa so pe ko si nle pe ko ide so ngba mo wa ra ja tan mo se wa lo mo se wa pe awon ti mo lo joko lodo re mi mo wa pe won o pe number won
0: okay
2: won ni kin wa duro si bi bayi pa won aba mi nbe mo wa lo duro si de won aba mi o se wa mu mi lo so won Alagba Adebowo Ale ni latomi adi o.
0: E se leni o. E
2: se mo fi ise gbogbo le je o. Mo fi lo ki won.
0: E se adupe o.
2: Olorun.
0: Yes sir. Adupe sir.
2: Yes sir.
0: Hello.
3: Hello sir.
0: E kale sir.
3: Mo ni
0: kale
3: o.
0: Yes sir, daddy mi.
3: Mo le o kun bi
0: lati fi. Baba mi e kale sir.
3: E kale o e ku gbogbo e ku atoto
0: nu. Yes sir. Yes sir.
3: Story time babo e ti pare e so finish story.
0: Benny.
3: Yo pe sinu e lo pe sinu salanga.
0: Benny.
3: Be.
0: En to se le ni pe en bo se.
3: Okay.
0: Okay. Yes sir. Yes sir.
3: Eh ja jamani. E ma ti jinu ti mi mo fa pe yin ama mo mo tun nu phone di mo ba ntu ku ruko yin be. Mo se wa ran ti pe nu pe kan ni mo ko si ti baba
0: wa
3: ba me ko
0: tin pa
3: na e ma ti dinu ni
0: o ti ki mu o ami
3: o yin ti olorun o da pada
0: ami ami ami ami
3: o ba toju e wa lokun
0: ami o
3: le pe yin e du pe lodo olorun
0: ami o jesu ami
3: e pe yin na mo ki ni o
0: yes sir
3: na pe le bi bi te boro ni o fi aju ku yi ro awon odo se ri ki wo ba ti lo suku to ba ran ayawo mi mo afesona mi won na lo suku eh bo ba de ko ti fe omo o ri pe yo ma wo bo ti aro uku o ti bo ti expose ti higher class wo ti je mechanic ni ta discussion wa ni ba yawo re ba lo de ona wa lo o ti so yawo nu to ba je pe wo okunrin na e yo bi eh oko mi lo lo e n bo baye mi na lo ah o ti so kono wa pe lebu re excusa ni o fe ba ile pe ti la le mi je ta ni meje ji ba lo yes o le ma ti problem ama pe kan lo e kan wa ni o le wa o ama o mo fi bu meji ki bu ba wa ile pe to e ku le o pe to ro gba mo odo sign your eye baba wa o lo so di wi e sign lo ju dada o ka wa ko ma wa sari de mi la ti ni ru e lo ka e tele to ma bi sa de o ti so na leta wa boy ya yi ama yo mo tin sa ti to wa pada su mi re
0: Yes, sir. Hello?
4: Hello?
0: Ekale?
4: Yes, sir.
0: Amen, Jesus. That's a woo, a kind lesser. Yes, sir. Yes, sir, daddy.
4: Also, that me, okay, to my men. A cold one, my dear, for you. Monoric. Our family is a woman. So, I can find a woman. So, you can't do it. The man is weaker. The other will put it.
0: Okay. Yeah, would the admin the federal police? Loba yo was okay.
4: Yeah.
0: Yes, sir. Baba, many fidelity. When I came, quarry story, a young child quarry. Book, Bessino, soccer way. First, Kenny, 1 hour, one worry. Sin tojo omo yen koni bagale osukeji won wa won ori awon obi e na ti wa wa oye lagbaja nko olohun ori o na ti lo be san bo ori lohun ori koni bagale o koni bagale to ngba to wa pe ore to wa so fun pe a eyin yawo omo fe fe mo omo fe se mo o mo tin lo do ko re o mo tin se ti yen ni ko ni suru pe ko ni suru yen lo aso fun pe ko si se o nti pa lagbaja o no so kawe lo nsi gbesi no so kawe lo ngbesi o yen na lo so fa won olopa lo so fa won mo le bi yawo tun lo wo sokewe tun won fi ri nbe mo gboku e jade phone ore na to ti fi pa mo to ti pa o ta phone yen o de fi message ti bobo yen send si fi won o to nti toju fu lusu mefa to fa do mefa to nti ran school ene kan o wa kere re koni wulo fun ko si ni wulo fun ene ti bi na to ye ko to nse panu to ba ti wulo fun ko ni wulo fe ene ti bi awon ku jo lose pe sugbon o wa laye o wa laye o tun wa ri lodo bobo yen wo to n fi sise to n fi to e ko won fi kole ko won fi se we to n fi to school an wa ma gbadun re laye laye kaka ko mo le omo yo aladugo ni o ni simi o koni baje ko mama ni baje adeyi. Hello.
5: Hello
0: sir.
5: Ekale.
0: Ekale sa o. Ya.
5: Mami don so pati mali fala fia.
0: Mali fala fia. Okay sa.
5: Eko eto.
0: Eto niye sa.
5: Ogo ane ni boli ni o.
0: A mi o jesu. Mi o.
5: Si ya jo. Yo. Ele. Opo ko ale ko. O le gbera o. Ah. En kan lo mo. Awon di o de o si dara.
0: O si dara.
5: Ori bi be ko lo ori so. Awon ni dare ati o ajo mo.
0: E dare ajo aye ru.
5: Dare ajo aye ru baba. Oro ba ri be o lato ni todo ke ita wa o kanu ko se lu bi aye re o yo lo o se ka ta danu awon na se ni mo bo am tele ni ri ko awon todo mi o todo mi o ba ko ni o se dada e ta to lo ba na lo ko se lo fun ni olon lo ke o so mo ko fi le fu ko fi da bolo ja ti ku ko lo ko láì tàlàrọ̀ ti kàrà tó jẹ ìyá látàyè tí lọ gbogbo rẹ tó ṣe ọ̀sẹ̀ sàrẹ kan bẹ̀rù ìṣìlára kan bẹ̀rù àṣẹ wọn òbẹ̀rẹ̀ wáyé tí ó
0: àmì jésù
5: ẹni dáàmù
0: báyé
5: kìí ó ní tí
0: àmì jésù àmì ó
5: ẹlẹ́rìn ní jẹ́lẹ̀ yìí
0: àmì ó jésù àmì ó
5: ọ̀rọ̀
0: ẹ̀ẹ́dáàmù. Hello, mommy. Ekalema. Alafi alawak. Okay, my mommy. Eku ni radio yin o. Yes, ma. ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin hàn ọ̀dọ̀ wọn ni ọ̀rọ̀ pọ̀ jù sí lónìí. Hello? Ẹ̀kalẹ́ o. Àlàáfíà ni o. Yes, sir. Orúkọ yín, sir. Okay. Okay, okay. Okay. O de kujo be fati o se wedding. Mo ngbo yin. Kábíyèsí elédùmarè. Tí ó bá gbọ́. Orí ìdájọ́ ogun lọ. mi o fi gogo ara mo na na sugbon o da be se da ko ara yin ko si wala ko si wala Sí.